re se rame se reng mo shong wa letsatsi la gompieno mo re tswame na go ya ka manyite mogelo wa me rile mo shong a je tsana kana ka ke a fitlhela ile gore ya se rame hela gone se setse se le gone ba bangwe ba ile gore ba se rata mona kong em ba tla bua ba re a yotse gone go siame me fela ke kgakolo gore mo shong a gompieno ha o tshoga o tshwela kwa ntle ile gore lo yena o bera ke kwa ntle gone jaanong o sa bere ke ka di aircon a kgakolo gelwa gore o tla wa pare botito nyana ka re itse gore tla re ha letsatsi le tla le tlhatlhoga go le gonye nyane jana motho re ya bo re tla tswa re itemogela jana botito nyana je burileng mo ileng gore yanong jacket we ya pereng o tla tswa we beela gape nyana kwa thokotlo lete jana nako tsa mantsi bua gape moretsi wa me kontle mo go tla tsira nna lo wana re tsere le jana ka bukutsane moretsi wa me go tla tsira ga gona tlhagiso epe tota tebang le tsa rona tsa bosa ha e se gone gore ba tla ba bua fela gore gone gore go tla nna le maru ha le hale ka botito jalo mo kgaolong tse di borwa moreetsi wa me le kgaolo tse di bokoni botlhaba go ya pele go tlana letsatsi ka di kera ka botito jalo mo mafelong mangwe moreetsi wa me ga o tla o lebile gone jaanong ga go gope ga batlang ba bua ka pula gone mo nakong e ke tsa gore pula ya mafelo a beke go tsena mo tsatsing la maabane gore mantaga gongwe jaanong e tla tswa e tlile jaana kwa bokhutlhong fa kwa le bopong tota go tla tswa go na le maruha le legale ka letse ditshana le mololo le moane mo nakong tsa mo mošong jaaka tlwaelo moreetsi wa me ba re letsatsi mo motsemogolo mo nakong e le tlhabile metsetswe kgona le tla tlhaba metsetswe le 28 fela go ya ko nakong ya bo rebedi moreetsi wa me ba re 29-8 ke fa letsatsi le tla tswa le ya go tlhaba jana motsatsing la gompieno mme fela le dikele jaana metsetswe e le 16 fela go tsekela kong ya barataro thapama ya letsatsi la gompieno moreetsi wa me ga se ya go betlhe mo nakong e sa fediseng pelo re tla tswang re ya go ikgolaganya jaana le Sergeant Ellie Johnny.

tsare ya go le ba jana ka bokisana mo re tse me jona tshe re ba re ka bokisana di khantse di go gape tse botho tla tswang go kopana le tshone jana go ya ka metswedi ya dikhang e latelang mo re tshe ra go ya ka go ya ka metswedi ya dikhang ka go farologana mo re tse me re tla tsare ya go le ba jana ka bokisana seemo sa ba re ke seemo se se tlhobaetsang mo nakong e motho ka bua jalo sa palo ya batho ba e leng gore ba setse ba tsere matshelo a bone mo re tshe me ka go ka go ipolaya moreetsi wa me ano jo raja re ke khang e leng gore tota mo nakong e gotlhelele ga itumedise moreetsi wa me le gale re tla tswa re ya go le ba jana ka bokutsane dipalopalo moreetsi wa me jo raja re tsa batho ba e leng gore mo nakong e ba ikutla gore go lekane ka botshelo gongwe ka nako engwe jaanong motho ba ya go tsaya jana botshelo jwa gagwe jo raja re ba re ga se o dira jalo mo nakong e ga e le gore gongwe se o tsena le megopolo ya go tshwana jaaka eo ga se seo se se siameng gore jaanong ba re botshelo bo monate ka nako e nngwe ga bo go tswa bo go wena gore betota a re o batla go botshela ka tsela e ntseng jang seemo se o iphitlhelang le mo go sone se e leng gore tota gongwe se tla se go gateletse maikutlo itse gore ba re o kgona go tswa mo seemong seo le gale re tla tswa re ya go le ba jana dipalopalo se e leng gore tota mo nakong e go ya ka leitlholame nna di setse di tla ditshosa e le ruri gore jaanong mme ba re go na le ko motho o kgonang go ka bona thuso teng moreetsi wa me ao gakologelwa nako ha Dautuna Sam Nyoma a tlhokafetse ha ntse a tsamaisiwa jaana mo ditoropong tse di bokone jwa lefatshe la Namibia kgona a tsamaisiwa lefatshe ka bophara moreetsi wa me serapa sa gago se ntse se tsamatsama jaana ke tsaya gore kganya teng le gone o ile wa e utlwa sentle sentle jaana mo TYSFM nako fa ke ntse ke etetse jaana kgaolo tse di bokone ke ntse ke tsamaya le serapa sa ga Dautuna wa pele Sam Nyoma gore jaanong mo rundu a o gakologelwa mosimane yo go tulweng gatwe o ile a tsamaya dikilomitara di le 200 hela go ya go tsenela tiragalo e ya go neela tlotla ya bofelo jaana go Dautuna wa pele Dr. Sam Nyoma gore jaanong mosimane wa dingwaga di kanang di le 14 yo batho ba ileng ba motlhomogela pelo ba tla ba mo neela jaana dikabelo tse di rileng le go ka mosolofetsa moreetsi wa me go raya kere mosimane wa teng go tsena mo nakong e ebile o setse a supa bangwe ka menwana gore ee batho ba njetse madi re tla tshwara ya go utlwa jaana ka kganya teng mo nakong e e sa feditseng pelo fa ke tlhaba ke go neela jaana tatediso dikgang motho wa me re tla re di latela kgang engwe gape re tla tswang re ya go e latela bona ga kgang ya bolaodi jwa ditso tsa Comanin e ke ileng ke go bolelela ka yone gore tota batho ke gabe a re ba batla go tlhopolola gongwe ba batla go tlosa kgosi gadi ya bone ba morafi wa Comanin gore jaanong re itse gore rile a re mo bekeng tse di fetileng jalo mo kgweding e e hitileng ga nna le gore batho ba ile ba ipitsa ba morafi wa teng ba tla ba tshwara ditlhopho jaana tse di tlang di botsa tota ditlhopho tse di botsang tsa gore tota hela ba gaetso a le dumelana le gore he tlose kgosi gadi gongwe hela he ne he ntse he motshwere le kgosigadi ya rona anong re itse gore tota maiteko a teng e ne e le gone gore batho ba ruri-ruri ba batla go tlosa kgosi ya bone moreetsi wa me e leng mme governors mme hela gone jaanong ba re kgang e setse e tla e tsweletse gone jaanong ba re ga bana go boela kwa morago fela gone jaanong ba setse ba tla ba tsweletse jaana ka maiteko a bone re tla bona gore betota golo ga re ba gata ga kae ka kgang ya teng moreetsi wa me ka leo ke gore a ke re nantse ba ile tsebe fela ke engwa dikgang tse e leng gore mo nakong re tla tswa re ya go di utlwa mosong wa gompieno go ya ka dikgang tse dingwe gape tota go tla o lebile metswedi ya dikgang tsa NBC le tsone di tla di go bolola gore tota e tla re mo tsatsing la gompieno jaana re tla tswa re ya go utlwa jaana ka kgotlatshekelo ya makgaolo a kgang ba re Supreme Court of Appeal

jaaka go tla bo go gola tshele batho ba ile gore ba ile ba itirela gola ba ile ba ileng ba dira ipiletso moretso re itse gore tshwetso ya bofelo e ne e le gone gore tautona seripa sa gagwe se netswe puso gore yaanong puso tsa yang jaana tlhe e lo ye go boloka gompieno yana ba re tautona wa pele wa lefatshe la Zambia e leng Edgar Lungu ga ise a ba a hitlhiwe ga ise a ba a hitlhiwe mo nakong e batho ba setse ba lwela seripa se sa gagwe se e seng golwa ka mabole go ya ka tselananyana tse e leng gore tota motho ke tsa kgotlatshekelo kganya teng moreetsi wa me ba re setse e tsweletse itse gore mo nakong e Edgar Lungu go tlhelele ga ise a ba a hitlhiwe moreetsi wa me a itse gore motho yo o ile a tlhokafala leng ge golaga ke tla tswa ke go lebela jaana mo nakong e e sa fediseng pele gore mme tota ga re bua yana ka ene Edgar Lungu o tlhokafetse leng gore ebile le gone mo nakong e a be a ise a hitlhiwe dilo tse ga re di itse ka dijo tsa rona le ga le motho wa metlhe ke gore a kere ya gone go ntse fela jalo moreetsi wa me ba re moeledi wa parlamente gone jaanong e leng mme Sara Kukongelwa a Madila ba re le ene o ile a etela toropo ele ya Utapi District Hospital mo kgalong ya Omasati re tla tswa re ya go utlwa mafoka a gago gore metota se o ileng a se itemogela ka kong e tla tswa e le eng le tse dingwe gape motho a betlhega se o ya gope ke gore a kere batho ba tla leana malatsing a se gompieno ke ga ba re maloko a National Youth Council a kanang a le matlhano moreetsi wa me gope go ga ba ile ba ya go bula kgetse morago ga kgogakgogano go se utlwaneng go go ileng ga diragala mo tsatsing le la matlhatso jaanong bangwe ba bone ba re ba nteilwe ba ile ba tshwarwa ka mokgwa o o sa siamang ba tle ba tlaleye mapodisi le one e ba tlale ya mapodisi mapodisi le one a tlalile gore batho ba ba ba latofatsa ka go leka go tlisa kgoberego gareng ga morahi e ba ga tsise yaanong ke go tlaleana hela malatsing a segompieno le ga le motho a betlhe a na le one a re tle re ya go utlwa jaana ka bokutsane ka Sergeant Johnny Moshongwe letsisi la gompieno.

re tla re ya go leba jana tsa rona tsa metshameko mo reetsa mejo ra tla ba re botsa tsing la ba ba re ri le ra bona jana metshameko ya the FIFA World Cup ntse tla e tsholetse mo reetsa mejo ra tla le fa go ntse yalo re bona jana tota e sa le go tsoba tsing la ba ba ne di tsameka ba re tsa tsing la mantaga ka ka karetso mo reetsa me ha re di simula jana mo tsa tsing la mantaga na go tsa mo moshong fela hela ya ka jile tsa go itsisi yalo gore tota se tlhopatsela sa Cape Verde ba ile ba tsameka maleka kgatlhong le Uruguay mo tsatsing la mabane Egypt ba ile ba shapa jalo New Zealand kana di le tharo go lengwe fela re ya bona jalo Austria ba ile moshong a gompieno yana ya ba re fano agent moshong a gompieno yana Argentina mo retsi ya me mosimane le leng Lionel Messi a ka dumela gore yanong o ile a nosetsa nno dikarang di le pedi jaaka ba ile ba shapa jalo Austria ka no di le pedi go le fela mo retsi ya me yanong France le bona ba ile ba tshameka kgatlheng le Iraq me France ba ile ba shapa jalo Iraq ka no di le tharo go le fela mo retsi ya me moshong wa gompieno jaana ke ha re bogela no way le Senegal mo retsa me go a dira mashwabi Senegal ba ile ba latlhegelwa ka no di le tharo go di le pedi go a dira ha he mar bana ba Senegal man ba go letse kwa go dimo ha o tla o ba lebile sentle mashwabi ke gona gore man di mane e so stadag ba bo ko wa jana gore kwa morago kwa ba bopegile mano bana gore monna yo hala ha o ka rwa heta go bela serope jana o tla go mothule hala wela ha tseme yanong bona ga jitsi bolo tsara yang le morago la bone hale ai man ai eish khajizi ba swa biza go le yanong ke tsa gore go ngwe tla tswa ile lengwe la mafatsa ile gore bana go ngwe tota a tshwanetse a boela jana kwa morago go ngwe ba tshwanetse ba tshameka metshameko ya bone fela ya bofelo e bile gore yanong ga bo go hedile moretsi wa me mele ba go ntse yalo ba re botsatsing la gompieno jana gore le metshameko e tla tswang ya go tshameka fa monakong e re bona jana Jordan ba tsameka kgatlong le Algeria ha ke bua lo wena mo nakong e 64 minutes mo karolong ya bobedi Jordan le Algeria di kopane moreetsi wa me mme Jordan ba tsamaya kwa pele kgatlong le Algeria setlhopha sa Afrika se tsamaya kwa morago mo nakong e moreetsi wa me jara kere hahe ga di itumedise malatsing a segompieno yana e tla re mo phirimaneng ya gompieno re tle re bone jaana setlhopha sele sa Portugal ba amogela jaana Uzbekistan Portugal ba amogela jaana Uzbekistan moreetsi wa me ke gora kere ke ka ura ya bosupa mme fela e tla re ka ura ya lesome mo bosigong ya gompieno re tle re bone jaana metshameko e mengwe gape e megolo mme eo ke dumela gore tota JL Shikongo Mr. Simplicity ya o tla bo a go neela jaana ka bokitsane metshameko eo e leng England kgatlhanong le Ghana moreetsi wa me ba re ka ura ya lesome bosigong ya gompieno England ba amogela jaana Ghana ke yone metshameko e leng gore tota mo nakong e re tla re lebetse jaana kwa pele.

0: ba ntse ala mothabetlhe ke go gela jana kwa morago ke bra fa metre kana ke le bašomo a mabedi le bosupa fela go ya ko nakong ya bosupa a na le wena re tlhere ya go tsaya jala sergeant Johnny mošong wa letsatsi la gompieno. Dumela sergeant.
1: Dumela rra,
0: tsogile ala o tsogile mošong wa gompieno. Go a itumedisa mma. A re utlwe ka pego tsa bapodisi ya.
1: Dumela moreetsi wa radio TYS, dumedisa ke nna Sergeant Johnny go tswa mo lephateng la Windhoek City Police. Ke le tshwaretse tsa pharakano le tsa borukutlo go tswa mo motsemogolo. Re lebile ditiragalo go tswa ka tsatsi le la botlhano go tlhelela mo mosong ona. Mme moreetsi re tla simolola ka go lebelela ditiragalo go tswa mo motsemogolo. Re lebelela borukutlo ka letsatsi la matlhatso mo tikologong ya Katitira Youth Complex ka nako ya bo lesome le bobedi mo mosong. Mmele la ona go thuba fensetere ya kolo ya modiro ya VW e ne mefowa o na thuba fensetere ya ntlha ya ka molemeng ka go dirisa letlapa, mme a feta utswa sepatšhe se nna le ditlankana tse di botlhokwa jaaka omang re bua ka ID le dikarata tsa dibanka. Le motswasetlhabelo o ne a go bula kgetse ko Katipira Police Station. Dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng e, ga go ope o tshwereng mo nakong e yaka re bua yalo. Tiragalo ya go thuba le go utswa go tswa mo dikagong tsa madirelo a Nami Poultry mo Brakpater e ne ya diragala ka nako ya bosupa metsotso e le 44 ko babelelo.

ba ne ba kaola terata le selotse se ne selotletse ba tsena mme ba feta ba utswa dilwana jaaka battery tse pedi tsa traka toolbox tse pedi machine e grinding e le mebedi compressor pipe e le nngwe fela go bona le ga tiragalo e ne e diragalane go sena ope o setseng a tlhokometse dikago moreetsi mme banga ba dikago tsena ba ne ba itsisiwa nako e santse le teng mme ba feta ba go bula kgetse dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng ena mo mmileng wa Omovapo go bapa le sekolo sa Rejoice mme le le o ne a tsena mo ntlong e ne sa lotlela moreetsi ka nako ya borobongwe mo mosong mme mmelelo ona a feta go utswa lebotlolo la kese le lengwe fela a tswa sia ka lone mme mongwe ntse le ene o ne a go bula kgetse dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng e go utswa ka dikgoka le go keteka go diragetse ka nako ya bolesome le bobedi mo tikologong ya Stop and Shop ga motho wa mme o ne a romilwe go ya go banka madi a madirelo a Betwise kwa banking ya Standard Bank mo tikologong yone ena ya Stop and Shop ya re a re o gologa taxi o ne a tlhagelelwa ke borre ba le babedi ba mo tsenelela ba mo keteka ba feta ba mo tshosetsa matshelo ka sethunya mme ba kgona go phamola beke ena ya madi ba sia ka yone moreetsi mme motswasetlhabelo o le ene o na go ula kgetse dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng e ga go ope o tshwereng mo nakong ena ka nako ya bongwe metsotso e le 30 mo tikologong ya Seydorhof primary school babelela ba ne ba utswa spewheel tse pedi go tswa mo koloing mme ba halola ka koloi e leng gore ga go ope yo na e bona moreetsi dipatlisiso le tsone di tsweletse mo kganyeng e ka sontaga ka nako ya borobo bongwe mo tikologong ya Ombili mo mmileng wa Omovapo motho wa mme wa dingwaga di le 37 o na ke motho wa rre kopa tshwarelo e seng wa mme motho wa rre o ne a tlhabiwa ka thipa mo thamong ke mmelelo o itseweng moreetsi mme o ne a itlhaganediwa ko bookelong jwa Katutura Hospital ko na go bona dithuso tso gone mme o ne a go bula kgetse morago ga moa dipatlisiso di tsweletse moreetsi ka nako ya borobongwe metsotso e le 57 mo Khumazal borre ba ba tsamayang ba ipatlela dijo mo ditoropong tse sa Matlakala moreetsi bana ba go bona lesea le latlhetswe mo doromong e talanyana e orange skip containers is orange mme ba tlhagisa mongwe foa ba kopa thuso go leletsa ba mapodisi mme ba mapodisi ne ba tla ka bonako ba fitlhela lesea lena le latlhetswe ke botshelo moreetsi mme ba ne ba letsa ba le isa ko setsidihatsing sa Central Hospital mme mo nakong ena motsadi wa lesea lena ga ise a tshware ga ise a bonale dipatlisiso sa ntse di tsweletse mo kganyeng ena le tsone moreetsi mo mmeleng o bidiwang August Shapo mo Freedom Square ka nako ya borobongwe ditsela ne di agile mmogo moreetsi mme mongwe mo go bone o ne a tsoga bosigo a utswa megala e letsang e le meraro le ditlhako le madi a selekane se sa itsegeng mo nakong ena o ne a tswa ka lengala seloko moreetsi mme batswasetlhabelo le bone nna ba go bula kgetse go ka dira hospital dipatlisiso di tsweletseng mo nakong ka nako ya bobedi motshegare ga dishopong tsa Klerksdorp babelela ba ne ba tsamaya ka koloi ya modiro wa VW AKBU ba ne ba utswa spewheel tse pedi go tswa mo koloing ya modiro wa Toyota GD6 e ne e dirisiwa ke bajanala ba lefatshe la Poland ga ba kgona go tsaya dinomoro tsa koloing ena moreetsi mme le gone dipatlisiso di tsweletse mo tiragalong ena ga go ope o tshwereng mo nakong e go thubiwa le go utswa go tswa mo ntlong go diragetse mo mmileng wa Rattenbach mo tikologong ya Ludwigsdorf ba belela ba tsena ka go kgaola ka go tlolela mo jarateng bao ba feta ba go bula selo ka dikgoka ba tsena mme ba utswa sepatshe se ne

nna le madi a selekane se sa itsegeng mo nakong ena moretsi le gone dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng e. Go thubiwa le go tswa mo ntlong go diragetse mo Senior Quarters mo mmileng o bidiwang Hotel Market ka nako ya borobongwe le metsotso e 40. Melelo o butse setswalo sa ntlo ka dikgoka a ba tsena go utswa mogala o letsang o le mongwe fela, mme beng ba ntlo ba ne ba kgona go mo tshwara ba bitsa mapodisi ba ne ba mo isa ko ka ditira police station go na ba go bula kgetse teng, mme dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng ena moretsi. Ka nako ya bosupa mo mosong mo mmeleng wa Gladiola ke bua ka tikologo ya Kommerzijl, motho wa mme wa dingwaga tse di 27 o ne a emetse taxi a tlhagelelwa ke borre ba le babedi ba ne ba mo tshosetsa matshelo ka thipa bo ba mo phamolela handbag e le nngwe fela e ne e na le mogala o letsang wa modiri wa iPhone 11 le madi a taxi le dilo tse dingwe fela tse di botlhokwa mo kgetseng, mme le ene o ne a kgona ga go bula kgetse ko tswamese. Dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng ena. Tiragalo e nngwe e ne ya diragala ya borukutlhe, tiragalo e nngwe e ne ya diragala ya go thuba le go utswa e diragetse ka nako ya borabobedi le metsotso e le 57 ko madirelong a bidiwa Namibia Space Center mo Katetura, ko babelela ba ne ba tsena ka go kgaola terata ya motlakase ba tsena mme ba feta ba go utswa di-spotlight tsa koloi di le pedi, botlolo ya gese e le di le pedi le headlamp go tswa mo dikoloi tse nngwe e le nngwe fela moretsi, mme dipatlisiso le tsone di tsweletse mo kganyeng ena moretsi. Mme moretsi ne ke le tshwaretse go lekale go tswa ka ga tiragalo tsa borukutlhe a re lebelele tsa pharakano go tswa mo ditseleng tsa rona mo mosong ona. Tsa pharakano re tla simolola ka go lebelela ditiragalo go tswa ka ga bophirimatsatsi, ke ra re lebelela ditsela tsa rona go tswa ka ga Katetura go tswamise Kommerzijl re lebile go ya ko botlhabatsatsi ko batho go na le madirelo a mantsi teng. Mme dipone tsa pharakano go bonala di bereka sentle ko ntle ga dipone tsa tse di mo ditseleng tsa Peter Nanyemba le Hereford. Peter Nanyemba go tsentswe dipone tse di letlang batsamaya ka dinao go kgabola tsela go wa ba sireletsegile moretsi, le tsone di benya bokhibile moretsi, ra gakolola thata-thata bakgweetsi ka nako tsotlhe gore ga ba iphitlhela mo tikologong ena bakgweetsi gape ba eme ba neele bana ba dikolo tshono kana ba tsamaya ka dinao tshono go kgabaganya tsela ba sireletsegile. Le dipone tsa Inaspeter Nanyemba Rainsburg, Inaspeter Nanyemba Industrial, Inaspeter Nanyemba tsela e tswang mo go yone e kopana le ya B1 o lebile ntlheng ya Okanja, le e tswang mo B1 e lebile ka ntlheng ya Katetura moretsi. Dipone mo tikologong ena gantsi o tla di itlhela di benya bokhibiri kana tse dingwe di sa bereke gotlhelele. Ga re lebeletse sentle-sentle tsela ena ya Peter Nanyemba ke tsela e leng gore re itsogela sentle ga ne e tlhabolola moretsi, a bo go tsenngwa dipone tse tsa pharakana, mme ka bontsi ga ise di tsenngwe mo perekisong. Dingwe di santse di benya bokhibidi, dingwe di santse di sa bereke moretsi, mme re gakolola thata re kopa bakgweetsi gore ba kgweetse ka kelotlhoko ka nako tsotlhe ga ba iphitlhela mo ditikologong tsena, ba seka ba lebala ba tsamaya ka dinao ka nako tsotlhe, gape ba opamele matshwao a tsela a tsentsweng mo tseleng e wa moretsi. Mme ga re lebile mo gareng ga motsemogolo dipone tsa pharakano tse di sa berekeng sentle ke tsa tsela ya Temnioma e kopanang le ya Jangjongar, re bua re lebile ntlha ya Klerksdorp le dipone tsa makopano a tsela ya Temnioma le Dr. Kwame Nkrumah di benya bokhibidi moretsi, re gakolola bakgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko ka nako tsotlhe.
panala ne tshono moretsi me go ditsela tse di santse di tswetswe le tse di agiwa moretsi o tla di fitlhela mo ditseleng tse di latelang aviation le hours le semiyomo

0: se bidang kote casino e bapileng le dikago tsa All Home Affairs Moretsi. Tsela e e tswetswe mme re gantsi re bona bakgweetsi ba leka go itshukunyetsa goa ba kgweetsa gone mme go sa letelele, mme re gakola bakgweetsi go obamelela matshwao a nakwana a a tsentsweng goa Moretsi, a re letere go sa itlhokomologa matshwao a tsela ka nako tsotlhe. Le tsela ya Western Bypass Baron Carlson Moretsi, re a itse ga go tshwanetse go na le ditlhabolo tsa tsela goa, gakolola bakgweetsi go kgweetsa ka lobelo le le ko tlase, gape ba tshube dipone tsa bone tsa dikoloi mo nakong ena gore ba kgone go bona sentle, ba kgone go bona ba ba tlolang tsela le bone ba fete ba ba neye le tshono go kgabaganya tsela ba tlolela ka ga madirelong a West Lane le Moretsi. Mme ka nakong ena Moretsi he ga santse re bua ga gona dikgoreletso dipe tse re ne ra di amogela kgotsa kotsi e befilweng mo mosong ona, mme re bona ga ditsela tsa rona di bulegile sentle, dikoloi mo mosong di tsamaya ka ga bo tshwanetseng ka teng Moretsi. Mme re lebogela bakgweetsi go kgweetsa ka lebelo le le iketlileng, gape ba na le pelo e telele Moretsi. Ke re Moretsi go tswa ka ga diofising tsa rona, ne ke le tshwaretse go lekala, a re nne le letsatsi le le molemo. Ke a leboga.
1: Re go lebogile Sergeant.
0: Thank you.
1: O ne le beke itumedisang go ya kwa pele tanki. Bye. O ntse yalo motshametlhae ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong o tla o ikutletse jana ka pego go tswa mapodising a motsemogolo Moretsi wa me. Mme le gale re tle re lebe jaana dikgang tse dingwe gapetse motho o tla tswang go kopana le tsone Moretsi wa me. Re itse gore e rile a re mo bekeng e fetileng ha re bua jana ka dikgang tsa go tswa mafatsheng a kwa ntle Moretsi wa me. Re ile ra utlwa jalo ha Dr. Nwale fatshe la America gone jaanong e leng Donald Trump yo o ileng a itsise jana fa go tla tswa go ya go nna le go sainiwa ga tumalano ya peo marumo fatshe a go nnela ruri Moretsi wa me. Mme fela mo nakong e go ya ka dipego tse dingwe gape go ya ka metswedi e nngwe ya dikgang ba tla ba bolela gore pharakano ya dikepe e fetang fa Strait of Hormuz e rile a re mo tsatsing la maabane ga bonela fa pharakano tota motho e simolola e oketsega gone jaanong gore elang gore dikepe di simolola di kgabaganya Moretsi wa me. Mme le fa go ntse yalo ba re Terrane mo nakong e bone gape ba ile ba itsise jana ha go ile gana le tumelano ya gore Strait of Hormuz e boe gape e tswalwe Moretsi. Mme yanong ga re itse gore go lo ha kgang e gareng ga Iseraele, Iran le America ke eng, gore jaanong e tla re ha e le gore go setse go na le ditumelano tse di rileng o utlwala gote go sanilwe tumelano. Mme yanong ha o utlwa gote go sanilwe tumelano kga otlhe o utlwe bangwe ba re hee ya tlhasela bonkgongwe bangwe ba ntse ba tlhasela gowe tumelano di ntse di tla di gatakiwa hela Moretsi. Ga itse re tota matsapa di a tsaya kae, mme gakologelwa ha e le gore o na le koloi gore jaanong gongwe o itse gore lookwane petrol diesel e kwa sa bokae ba re tlhotlhwa tsa teng tota di ile di a tlhatlhoga thata-thata jang ge e rile ha ntwa e ya US America Iran ke ra US le Israel le Iran e simolola go tswalwa gale ga Strait of Hormuz e rile ha ntwa e e simolola re ile ra bona jana tlhotlhwa tsa diesel le petrol di tlola ka bonako. Yanong ga re itse gore metota a di tla tswa di ya go hologa ha e le gore yone Strait of Hormuz e ya go bulwa gongwe seemo se boela kwa mannong. Ga re itse gore jaanong a re tla tswa re ya go bona jaana tlhotlhwa ya petrolo gape e boela jaana kwa tlase Moretsi. A re tle re solo fela jalo gore metota kagiso e tla tsena jaana mafatsheng ao gore be jaanong bakgweetsi bogolo thata jang bone ba e leng gore ba galela diesel le petrolo gone jaanong gore motho ba tle ba gagelwe motlhofu go le go nyenyane. Motho a metlha ke ile ka go begela jaana fa mapodisi a Namibia mo nakong e a bega ha a ile a gatisa kgetse di kanang di le lekgolo 22 e leng dikgetse tsa go ipolaya Moretsi wa me e sa le masimologo a ngwaga ono Moretsi wa me. Batho ba kanang ba le 122 e leng 122 batho ba ileng ba tsaya matshelo a bone fela, batho ba ileng gore mo nakong e ba ile ba ipolaya Moretsi wa me. Mme ba re go ya ka dipalopalo gore jaanong tse pego ya mapodisi e tlang dikgaogantse jaana gongwe e tlang di neetse jaana bobega dikgang jwa NBC gone jaanong ba re kgetse di le 40 di ile di a begiwa fela jaana mo kgweding e lengwe fela e leng kgwedi ya Harry.

ong moretsi wa me me ya re mo kgoding ya tlhakole ga begwa jana ka koketsego ya dikgetse gape dikanang di le mashome a mane le bobedi moretsi wa me fela mo kgoding eo ya tlhakole me ba re go tswa mo gotse kgetse dikanang di le mashome a robong le borobedi ke batho ba borre fa ba bangwe ba kanang ba le lesome le borobong ba ba setseng ba tsere matshelo a bone e le batho ba bomme moretsi wa me go akaretsa jaana bana ba kanang ba le batlhano ba e leng gore tota ke bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase motho ba itseela jaana matshelo a bone moretsi wa me ba re kgetse ka bontsi gore jaanong di begilwe jaana mo kgaolong ya Ohangwena, Omusati, Oshikoto ke kgaolo tse gakolo gape di nang le dipalo tse di kwa godimo moretsi wa me mme ko ntle ga moo le gone go na le kgaolo tse dingwe tse e leng gore tota le tsone di tla di amega go ya ka dipego tseo tsa batho ba batlang ba ipolaya moretsi wa me ba re kgaolo ya Khomase le yone ya amega kgaolo ya Erongo, Kabango East le West, Kunene, Zambezi, Omaheke le Khomase moretsi wa me ke Khomase le Claras Hardapa le bone ba tla ba amegile jana thata ka dipalopalo tse motho re tlang re bua ka tsone mo nakong e ke gora kere ba re le ga go ntse jalo tota ba re go na le mananeng a e leng gore tota a setse a tla a le teng gole jaanong a go ka leka go thusa batho ba e leng gore tota ba tla tswa ba le mo di-stresseng tsone tseo tsa maikutlo gongwe ba ntse ba tla ba le mo dikakanyong tseo tsa go ka itseela matshelo moreetsi wa me le sengwe le sengwe fela se e leng gore tota motho se tla tswa se baka jaana gore motho a ba tla tswa ya go akanyetsa teng moreetsi wa me mananeo ao a teng a e leng gore a diretswe go thusa batho ba go nna jalo moreetsi wa me mme le gale ke gore a kere lengwe la mananeo ke tsaya gore ke Lifeline, Childline, Namibia moreetsi wa me ba e leng gore mo nakong e ba re ba bulegile ura dikanang di le masome a mabedi le bone ka letsatsi moreetsi wa mego ka leka go thusa bao ba e leng gore tota motho ba tlelwa ke megopolo eo ebile le gone ba tla ba ntshitse dinumbera tsa bone mo nakong e tse e leng gore gangwe le gape ga e le gore gongwe o iphitlhela o gateletswe ke maikutlo moreetsi wa me gore mme tota fela motho wa bo o tla tswa o ikgolaganya le tsone gore yaanong o tle o thusege ka mokgwa mongwe moreetsi wa me ke itse gore dipalo tse ba ileng ba di ntsha gone jaanong dingwe tsa dipalo mo nakong e ba re go na le a toll free number e leng 116 o bua le bone fela o ba neela maikutlo a gago ke tsaya gore go na le mokgwa ka ga batlang ba katisitswe ka gone go ka leka go go thusa moreetsi wa me o gakologala gake go neela jaana kgang ya mosimane ole yo o ileng tsamaya kilometera dikanang di le 200 e leng 200 kilometers go tswa ntlheng tsele tsa Divundu a ya jaana kwa Rundu go ka ya go tsenela jaana tirelo matshediso a ga Dr. Sam Nyoma moreetsi wa me ka ngwaga le wa 2025 ke mo ngwageng o fetileng ba re mosimane yo ka nako eo o ntse a le ngwaga dikanang di le 14 moreetsi wa me mme fela o ile a bolela bobega dikgang gore tsholofetso tse di ileng di a ntshiwa tsele go akaretsa madi a kanang a le 131,000 yo o ileng a biwa gore gongwe a batla tswa a boela jaana o ka sekoleng le gone o ile a amogela jaana ba re ke desktop tsa gore ga bo ya boele gongwe computera jalo jaanong mosimane a re wa a re le haile jaanong le gone tota fela a tla latofatsa jaana molaodi wa kgaolo ya Kabango gongwe ke re molaodi wa pele wa kgaolo ya Kabango East e leng Bonifacius wa Kodumo a mo latofatsa a re ela bo wa Kodumo ke bone ba tla itseng gore mme tota madi a ile kae ke raya kala ga e le go bona sepe mo seatleng ga ise ke bone le ga e le sepe mme jaanong wa Kodumo ene mo tsatsing la lwa bone le gone o ile a re he-e mosimane o tota hile hale ka go ka mo busetsa jana kwa sekoleng mme go padile go pala jana ka mabaka a maitsholo a gagwe moreetsi wa me mo go ileng ga a dira gore tota fela sentle-sentle a lelekiwe jana go tswa mo sekoleng moreetsi wa me ke gona kere ke engwe a dikgang tse e leng gore tota motho ga ke itse ga ke itse jana motho a mme ko ntle ga gore boa bo a lelekilwe mo sekoleng gongwe a sena mokgwa fela se e leng gore tota motho ba ile kgona o ile a se abelwa a o ile a se bona ka bokhutsane ga re itse moreetsi wa me ke gona kere ba re maiteko a morai wa Komanin go ka tlosa jaana
kgosigadi ya bone e leng Mme Juline governance mo reetsa me ba re go setse go tla go tsweletse gore jaanong bogolo thata jang yo o tlang a etetse jaana maloko a pele a seshaba e leng re Shona Garisepe gone jaanong a re ba setse ba tseile dikgato tse di rileng le tselana e e rileng moreetsi wa me mo e leng gore tota ba re kgang e simolotse nako fa ga ba kopa jaana di-financial report tsa dingwaga di kanang di lesome le botlhano tse di fetileng gore jaanong kgosigadi a tla ntshe di-financial report a tla di beye kwa pele jaana gore jaanong ba bone ka ebile ba mo belaela bogodu moreetsi wa me jaanong ba re mo nakong e dipego tsa teng gongwe di-reporto tsa teng ga ise ditswe ke ka leo ba ileng ba tsaya tselana eo ya go ka leka go botlosa gore jaanong ba re gongwe kgang ya sešweng ke gone gore mo nakong e ba re ba setse ba neetse petition moreetsi wa me lokwalo lwa ngongora le maduo a ditlhopho tse di ileng di a tshwarwa tsa maiteko a go ka tlosa ene kgosi Chief Juliana governance moreetsi wa me ba re lokwalo lwa teng ba loneetse James Sankwasa tona lefapha la ditlhabolo tsa kwa magaeng le mo ditoropong moreetsi wa me jaanong ba re ba neetse lokwalo lo Sankwasa gore he ke ga jaanong tshona he dirile bontlhabongwe jwa rona ka maiteko a jaanong he go neela lekwalo gore wena o tla o diragatse gore kgosi ya rona gore jaanong ya tloga gore he bone gore metota a tshona he tla apega ka kgona he tla apega mang are the will of the people must and will prevail go ya ka Garisepe gone jaanong o bona gore ke kgang e leng gore go tota mo nakong e ga ikitla ba e tlogela ga le gale go setse go na le maikutlo gareng ga borrage ba bangwe ba bonang gore tota tsela e e tseilweng mo nakong e ga se yone sentle gongwe go ka bo go lekilwe ka mokgwa mongwe o sele gape wa go ka leka go bua le kgosi gore jaanong go bone gore mme tota golo ga go tla buisangwa ka tsela e ntseng jang moreetsi wa me mme le gale ke kgang e leng gore mo nakong e setse e tla e tsweletse ebile le gone ba re ga e le gore go tla jaana gore tona Sankwasa ha e le gore jaanong go tla jaana gore gongwe tshwetso e o ya go etsa yang e sa ba itumedisi jaanong bone ba re wena Sankwasa ha e le gore jaanong o tla ka go tshona o sa hene e le mo e leng gore tota ya go batla he le wena buisa ko kgotlatshekelong he batho tlhogo tsa dikgang di a latela mo nakong e tsa bedisengpelo.

Baresati mwa barimang ha sene enigma mo re se metla mabone ba resetness. Khona jaano je bona fa ura ke ya bo shupa mo re tsa meme a nalwana.

tabikene mangaisene Oswald tlhama ya gago monatena ta re mamotso ga ke itse mothamotlha ke ile jaa kopana le melaetsa ya mengwe motho ke ntse ke tle ke bogela fela jaana le gale ke sena tshedimosetso e tletseng tebang le melaetsa ya teng mo reetse me go bonala fa go na le dingaka tsa matlho tse e leng gore di tla tswa di etela jaana tikologo tsa bokgori bo aminose mo reetse wa me yaanong khona le dingaka tsa matlo itse gore ba re khona le dingaka tsa matlo tse e leng gore di tla tswa di a go etela jaana tikologo tsa Khori le Amino se moretsa jaanong ba re dingaka tse tota di tla tswa di a go tlhatlhoba ke go ya go tlhatlhoba e seng go tlhatlhoba me go ya go lemoga ba e leng gore tota motho ga bo go tlhokagala gore jaanong ba tle ba arwe jaanong ga ke itse gore a ke a go tlhosa ke re go buiwa matlho jaanong gala leitlho le buiwa ge mme ka yanong ka dingaka tsone di a itse gore di a bo di dirang motho e tla reng ba re ke go ya go leba gore hee wai wena ke melemo mme yanong ba re ka nako eo go tla bo go sena melemo ga bana melemo ya go ka neela batho mo nakong e yanong se ba tla bong ba se dira ke go neela gore ba tla ba ye go leba gore ke bo mang ba go tlhokagalang gore ba arwe matlho gore jaanong pono e boe gape ba boele moreetsi wa me jaanong ga e le gore o na le mongwe yo e leng gore tota go setsana le mathata a matlho gongwe lo dumela gore o tshwanetse gore a bone karo ya matlho moreetsi wa me ba re dingaka di a goroga ke tsaya gore ke kgwedi eno ge e tlhola malatsi a le 30 ga e le gore mo nakong e tota motho ke ba ke siame jana ka tshedimosetso ke ile ke a leka ka re ke batla bone bao ba e leng gore gongwe jaanong motho ka bo ba heneela jaana mo nakong tsetsa mo mosong gore hiela lo a re ba goroga leng mme ke dumela jalo gore ke kgwedi eno e tlhola malatsi a le 30 ke go ya go leba gore ke bo mang ba ba tlhokang gore ba arwe matlho jaanong ga e le gore wena gongwe jaanong ga go kgonagale o re o kopa melemo ba re hee ga ha a tla kang melemo ga gona melemo mo nakong ke go leba fela le go kwadisa go di ha appointment gore jaanong he tle he bone gore gongwe mogang he tlang a ba ketla batho ba batla bo ba tseba ba isiwa ko di-hospital gore jaanong ba tle ba ye go arwa matlho ke gona ga motho jaanong tshedimosetso eo re tlang re e tlhokile mo nakong le gale ga se o tshaba le ga le sepe ke dumela gore gongwe mo gare ga letsatsi o tla tswa ya go kopana le dikgang tsa go tshwana jaaka tseo le 13 fela go se ke nakong ya bosupa.

le gale go ntse ya motho betle ya kere ya ga jitsi ke tsaya gore tota motho le gone motho ka re ga go swabisa moretsi me gone gore ga go swabisa gone go le yana gore tota motho le hanga ka entse tla ere tla mo dikologong ya gagwe bo go ra ere ba ga e jo melo itse gore tota ga ha tla ka melemo ga hetle ka melemo ke ipotsa gore go na le ba le kae ba e leng gore tota mo nakong e gongwe ba tla ba tlhokile go ya kwa toropong tsa bogo ba beselo le go kaya go batla melemo ya matlho me yanong ebile ngaka yanong di tla gongwe di neresetse di abo di tla me yanong e bele gore di setse di go tlhagisa gore me tota e la ga hetle ka melemo ga gona melemo ae ga re itse madi a rona tota ga jitsi ra ya kae gore gompieno yana ebile melemo ya go tshwana jaaka e botlhokwa ya gore yanong gongwe motho bo tla tswa o alaga matlho gongwe bo tla tshela di-eye drops tse e le gore yanong matlho a gago a tla bone sentle me yanong bo utlwa ngaka ya gore a ere ke tla mme le ga ke tla go kwadisa fela ga ke tle ka melemo ya gore yanong ke tle go eneela batho gore ba itshele jalo matlhong ba leke go ka bona botoka moreetsi me yoro a kera ya ese ke kgangeleng gore tota motho ga e dule sentle le gale le fa go ntse yalo motho a metlhe na le wena re tle re le be jaana ka bokutsane dikgantsi dingwe gape ke gore a kere ke ile ja go neela tshedimosetso jaana ka kgang engwe gape e le fa ke ile ja go neela jaana gore tota mo nakong e tsatsing la gompieno jaana ba re Supreme Court of Appeal kwa fatsheng la Aforika Borwa e tla tlwa ya go ntsha tshwetso moreetsame tebang le go hudusiwa ga serepa sa ga Tautono wa pele wa lefatshe la Zambia e leng Edgar Lungu moreetsi wa me Lungu ke tsaya gore ga bo le go tlhokafala ke ngwaga o fetileng ge ga monna yo a tlhokafala monna yo a tlhokafala gongwe ke re Tautono wa pele wa lefatshe la Zambia gone jaano e sale go tswa ka nako eo ba losika la gagwe bone ba re he ga he batle gope puso ya lefatshe la Zambia e tsena motho yo wa tshona yo he batla go mo iphitlhela ebile go mo iphitlhela go he batla go mo hitlha jaana mo lefatsheng la Aforika Borwa ba Zimbabwe kgona ba Zambia batle ba re nka motho ya go mo hitlhela ko ga go mo hitlhela mo fatsheng la Zambia re mo neela jaana a state funeral ka ga batlang ba boletse ka gone yaanong kgang gone go ba losika batla ba ya jaana kwa kgotlatshekelong go iwa kwa kgotlatshekelong kgotlatshekelo bofelong ya re he puso e nyalo ka motsa ke ga jaanong ba losika ba re he boa gape jaana he tsenya ipiletso ya bohelo jaanong ya makgaolakgang gore a ruri lo raya gore monna yo e le ngwana wa rona e le monna wa me a lo raya gore jaanong le motsa fela jaanong le ya go mo hitlhela go se ya yora a kere ba re ene tota o ile a tlhokafela jaana bona ge ngwaga o fetileng hela motho ebile o dirile ngwaga fela ntse a lwelwa motho a ntse a lwelwa fela o dirile ngwaga gone jaanong o tlhokafetse ngwaga o fetileng ka kgwedi ya seetebosigo e tlhola malatsi a le matlhano 2025 ke raya gore o dirile ngwaga fela ntse a le mo segatsetseng hai batho dilo dingwe di a tshwenya gone jaanong le ga le go ntse yalo motho a betlhee ke gore a kere ga o tla o lebile yana ditoropo tsa gagwe ga ke itse gore a le wena o tla o itemogetse jaana mo toropong ya gagwe a re badiri ba madirelo a le

Funmart Furnitures mo nakong e basetse ba ngadile tiro moretse ba re ke a nationwide strike e leng gore mo nakong e tota ba tla ba lopajana madi a kanang percent di kanang di le robedi moretse wa me tsa dikoketso go dituelo tsa bone moretse wa me ebile le gone mo nakong e ba tla ba bua jana ka transport le housing allowance gore le tsone tota motho di tshwanetse di a okediwa jaana ka mokgwa mongwe moreetsi wa me mme le gale ba re mo nakong e tota ke go ngala le kgola kere ba re ke go ngala tiro tota mme ba re go na le molawana o applyang gone jaanong o le wa no work no pay ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ya heshe ba ga etsotlhe ga o tla o heta ha bo Funmart-e o tla o bona batho ba ole ga o ba kolota mo nakong e o na le metsi hela o na le kudurankanyana o nwa hela o bo mo hupisa le ene gore e ke a itse gore tota go utlwalega jang kgona go utlwala jang ga e le gore mo nakong e tota motho wa bo o tla o le mo ngalong tirong mo e leng gore badiri gongwe bathapi ba gago ba ntse ba tla ba sa go tseye ka seatla se se siameng moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka gotla go ntse gole jaanong a re tle le bejaana motho wa metlhae ke gore a kere ba re the national kgona kere speaker of the national assembly e leng me Saraku Kongelo a Madila mo nakong e ba re o ile a etela jaana toropo kgona kere o ile a etela jaana kokelo e le ya Outapi District Hospital mo kgalong ya o Mosati moreetsi wa me mo a reng tota ke bontlha bongwe jwa lenaneo la national assembly go ka etela jaana mafelo a farologaneng le go kaya go itemogela seemo moreetsi wa me mme le ba go ntshe elo ke gore a kere ba re botsamaisi jwa kokelo ya teng ba ile ba neela motsamaisa parlamente gongwe moeledi wa parlamente mo nakong e ba mo neela jalo gore kgang e leng gore tota gongwe ke dikgwetlo dingwe fela tse e leng gore tota ba tla ba lebaganyetse ka tsone ke tlhatlhogo ya bolwetse jwa malaria moreetsi wa me a re kgona kere ba re go tsena mo nakong e kokelo ya teng ile ya gatisa kgetse di kanang di le 30 le bone go tsena mo nakong e yana mme babubudi ka bontsi ba kgetse gotlagkgona ditlang di gatisitse gone jaanong batho ka bontsi ke baagi ba go tswa kwa lefatsheng la Angola ee ka bontsi hela ke batho ba e leng gore tota ba tswa kwa lefatsheng la Angola moreetsi wa me mme fela gone jaanong ke gore a kere ba re go tsena mo nakong e kokelo ya teng e gatisitse kgetse di kanang di le 30 le bone tsa botlhoko jwa malaria moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka gotla go ntse gore jaanong le gale ene mme Kukengelo a Madila o ile a ikuela jaana go madirelo a ikemetseng le baagi gone jaanong go ka kopana le puso ka maiteko go ka kopana le puso go ka nna le maiteko ao a go ka rerisa kgwetlo tse di tlang di lebanye jaana baagi ba lefatshe la Namibia ya moreetsi wa me ke tsaya gore ga bo go akaretsa le bone ba e leng gore tota motho ba iphitlhela ba le mo dikokelong gongwe dikokelo le tsone tse e leng gore di tla di iphitlhela di na le kgwetlo tse di rileng moreetsi wa me jaanong o tla ikuela jaana go private sector se gone jaanong ke tsaya gore ke one madirelo a ikemetseng maphata a ikemetseng jalo gore jaanong a tle a kopane le puso batle ba kopanene maiteko a go ka rerisa dikgwetlho tse e leng gore tota motho di a bo di lebanye jaana baagi ba lefatshe la Namibia moreetsi wa me ke ra kere e nngwe gape kgang ga ke itse gore jaanong go loga motho go a ga go buiwa jaana ka di-scammers moreetsi wa me motho a go tshwara ka mogala hela a bua le wena go batla di-details tsa dibanka tsa gago gongwe tshedimosetso ya banka ya gago bo di pin nomore bo dikarata mang e tla re mo sebakeng yana hela bo bona madi kwa lenqophi he ba jaanong ba re mogodi kwa toropanya Henties Bay gone jaanong ene o latlhegetswe jaana ke madi a kanang 27,000 Namibian dollars moreetsi wa me morago ga gore motho mongwe a ile a mo tshwara hela ka mogala hela a boa gape a bua le ene hela o kare motho yo o bereka jaana mo bankeng mme yaanong motho o tlo ba reetse sentle motho a bua sentle monate hela ruri gore le wena o tle o utlwe gore motho yo o mo bankeng jaanong ke ga a simolola a kopa tshedimosetso ka banka ya ga mme mogolo kgona mogodi eneo a tle a batle tshedimosetso hela e tseneletseng tota ya tsa banka go tswa mo mogoding yo rile a re ga go ise go ye gope hela ebele gore ke tididi he madi a tsamaile ye go tilweng rile ha ya kwa mapodising ba re ba batlisisa ba re go tsena le monakong e la le sente ga ise e tle be e bonwe ebile le gone monakong e ga gope hela yo o tshwerweng tebang le kgang eo ke gore a kere o tla o ditlhokomele kgetse tsa go tshwana jaaka tseo batho bao ga ba tshwarwe
o tlhabetlhegaso ya go opea 25 fela go se kona kong ya bosupa.

up, hey Malcolm, boy, you stole all my money. Jira ha ke tlhalo kanya gongwe ha le moretse. Jira fa me dre kana ngela mathu ba ba bile bo re bong fela go tsokola go ya bo shupa. Na lo na re se re tla re tsoletse go le ja no. Ba re ba ruta bana ba rona ba kae ba bo geography. Ke tsa gore ke bona ba tla tswang ba re ruta ka kgang e. Kgang e be re ka jang ge go lo ha king e tla re ha rona re robetse bile gore ya no. Ke botsa so simple gore ya no gore gore ke eng e tla re ha tshona he robetse ha e bile gore tota World Cup ya tshameka ke ra gore go motshegare wa sethobo loko hela kwa lefatsheng leo la America kwa bo Canada kwa bo Mexico gore jaanong botho ke ipotsa gore go la ha go bereka jang gongwe le wena o tla re thusa gore jaanong wena yo o nang le botlhale jo bo tseneletseng jaana go ya ka geography gongwe go ya ka dinako tse di rileng moreetso bona hela ha gore hala ha mo mosong wa gompieno ha ke tla go tsena ha motshameko wa ke tsa gore ke mogare ga setlhopha se le sa Algeria Algeria la mosong wa gompieno ha ke tla kwano kwa ha ke tla kwano ka 5 o'clock

gorola gore jaanong ke engwe ya ditlhaba tse di ileng di a tsosa modumo moreetso meke bona fa metsotso e ka nang le masome a mabedi le bobedi fela gongwe masome a mabedi le boraro fela go ya ko nakong ya borobedi moreetso ma e le gore se tsena le molaetsa motho a metlha e tsena ka gono ga se o tshabele ga e le sepe gore jaanong 21 24 85 gongwe e tlhatswa e le molaetsa o botlhokwatlhokwa moreetso mo ratile go ka feta ka one dira fela jalo o tla ntshware ka dipalo tsa rona tsa tlwaelo kontle ga moo motho a metlha e ke gona a kere ka gona ke ntse ke lefa ke tlatswa ke ya ko dimarakeng mo nakong e e sa fediseng pelo.

ya ga jisira matsapa dia tsa kae e bua gape o leke rra bua gape o leke o ile wa di dimala skirile ke hala o ile wa o thuletsa sentle hala ebile gore bua sentle irile hala ha skirile ke ebile gore ya no mogalo wa gago lone o bua hala gape o shwa ga jisira tota matsapa dia tsa kae ga se ya go betle ga betle nang se ba ile tsebe

0: ka gore motho a ntse a bua le motho yo ke mang e ba mo shebile gone mo makinise ditona mo di satellite of jalo jalo ka gone se se dihilo ke motho ga sa itihase ke motho se bereka yo se berekile ka boboko sa tlhaloganyo ya gago jaanong ga ga go tla gore madi a tsama se nna ke bona gore ke tilo ya la compose ya la compass ya la e dihilong
1: compass yana ha re compass wa bo reng yana
0: ke kra gore ke kgwebo ya la e gone e gone hela e gone mo botshelo e dilo ya itsege gore batho ba le bone ba tshantse ba phele ka ka talenteng jalo a ke re wa bona
1: ya bogodi
0: so ba neelwa ba lekelelwa gore ba ire jalo ene le ga ba bona ga nka ke go ntse dithirisa bone ke monkagela nna le wena ga ke bereka ga tšhatse ga gago o tuela kgwedi le kgwedi go tsamaya hela gone ke ya le batho ba ke kgwebo ya bone le eme eme special ela e butlwe eme ya
1: itsegeitsela e le go tshwara ware ga nka ke ba tshware
0: ka ntlha ba sa tshwara ba tshwara ba tshwantse ba tshwara ga ke re ga nka ke ba tshware ke ra ja akhaonto o ka o bua gore ga ise go tla le gompieno go tshwara ope ke sese ke patela ke bua gore jang ka computer le screen sa yone le computer ke nna ke e berekisang ka tlhaloganyo yame
1: ya no ke dumelana le wena le ga e le o bona ga madirelo a MTC ba sibula ba kwadisa dinomore gore nya o tshwanetse gore o ye go kwadisa o ye go registrera nomore ya gago o e registrera ka ID ya gago ena le leina motho he itheile ha re batho botlhe mo lefatsheng la Namibia dinomore tsotlhe di na le beng ba tsone ga e le gore yaanong gongwe go na le mathata jaaka ao o e hela ko MTC ba bona gore metota ke mang yo o registrerileng nomore e ka leina la gamang motho wa teng a ba latelwa yaanong wai ga go bona le ga go thusitse sengwe mo nakong e
0: ke sone ke se gatelang hela jaaka o ka bua yelmampodi kere ke sese se teng se a diga sa itsege ke hela ke kgwebo ya batho le ba idegang ba itsego ka gonne ke mmereko wa bone le ga le bone ba boutswa mo dibanke tsa Namibia kwa go tlaga ba tshware ba itsege gore batho ke bawa ba ka go tsena lo a ba sheba hela jaaka o ka bua jalo le tshwantse le bone ba bona yona ba batona ba le ditseng ka dicomputer tse ditona tse di sheba ga ke ya go tsena mo bankeng tshwantse le bone lo itse gore batho ke ba le ba tsena lo tobetse mo bone gore ke ma ba tshwara ke dicomputer ke diphamoro ga keketsa cellphone yana le jaaka o ka o bua gore mo MTC go tse e le megala a tshwana ge e registrera goke gone go tea le gone gore mathata one ga a tsena ke kgone go tshwara jaanong ka ntlha ya tshwara
1: hela gone gao
0: akanyo dietso a he jalo madi ala ke batho ba ba bereka mo dibankeng
1: ba re jela madi man ba re jela madi ruri
0: thank you
1: ke lebogileng thate man o ne leletsetsi le monate ya kere
0: ka kwantebala go nthomelela mogalo wa tsona
1: all right
0: o nthebele
1: ke tla dira yalo
0: bye
1: go siame bye
2: tsabosa dikgang metshameko metlae thuto le maikiso mo TYSFM le Donald Bogosintwaro mampudi wa tsone
1: TYSFM dumelang ka kong
3: ntate bogosi
1: le kae rra tshwaro bogosi bogosing ke bogosing
3: o motho a bogosi
1: bogosing
3: bogosing
1: ha yana se re o tsere se ya nya
3: a kre ba re motho a ke bogosi ba re ke motho o tswa go bogosi
1: motho o tswa go bogosi
3: okay ya ke re John King re John Stoffel yo bua mo go tswa mo rundu mo
1: okay
3: mo kganye yo ntse o bua phakela ya dikokelo gongwe ngaka e be ta e re ga gona molemo bothata jo le morundu bo teng ngwanetso bo teng morundu o kgona go ya hospital wa o senka dipele tsa high blood ga dio.

0: kompeno ha ke tsa tripe ke ya go katima ke gone ke ya go crea dipele gone ko mme ga diyo
1: ala
0: bona bothata jo bo teng kongwe le gongwe ga o ya spital o le molwetse wa e hanga ka go skala e rinya ga o ne dipilisi tsa work blood gore re tla ba bua maka hela a itse gore ga ba le nwe dipilisi
1: a reng
0: a re ga o nwe dipilisi a ke re itse nako engwe batla ba skele batho ba rinya ha bla madi a gago a le ko godimo jaana gore gore ga o nwe dipilisi ee ga diyo
1: gone motho a ba sa mohetole gone go amora re hela ga ke a nwa dipilisi ka gobo ga diyo ke sone se ke sa dinweng
0: nyalo ba raya jalo bana ba kwalela baba gore a ba renya tsamao yo ko pharmacy ya gore a gore a gore wa go reka kong dipilisi diteng kong ga ke itse gore a bana le kabelo mo di-pharmacing tsa teng fo jang ga go romela ko pharmacing jaanong a re wa go reka dipilisi ko pharmacy ya gore private
1: ba re ko private motho ya go bona kae madi ya private
0: imagine
1: man
0: eh nya ka yo ya melemo ko hospital e matata ya hospital ya le molemo ya matloela ka yo hore hore ke ha o le ro bona o re dira jang go senka melemo ko dipi ko pharmacy ya private
1: yeah
0: eh nya yo yo ne tota ga re itse gore go tsamaeng go irega eng le hatseng
1: ya ke go ile gana le ya le gale gona le kgangwe ha ya motho yo ile nga tshwarwa ka lebaka la gore ga ke dira utlile melemo ge gola me ke tla e batlitsisa ke tla bona gore ke tla heta ka yone hela gore hutlo gore me tota semo sa motho a tengkeng yo gotweng utlile melemo
0: e ora yone ya tshwa rongo ga tlo motho na utswa melemo tshi wa rongo
1: ee ke ra gore ke ile ke a hete ke a e bona hela ke shaletsa hela yana me motho e tla rata go utla gore me tota go ha ga motho o dilo jang ya
0: nyame ra itumela ga o ntse o le re dilo tse di ntseng jalo mo peo gore le o nna re utlwe yaka o tsene yone ya banka mogodi a tseelwa madi mathata a rona ke gore re rata dilo rona bagodi ga go tseela go tse se chipi se ka ga gona gore o isa dinomoro tsa gago
1: tsotlhe
0: ee ga o tlotlomise boammaaruri gore ga toe go uwa kae yaanong me gora gore o dira sentle o le re dilo tse dintseng jalo gore re tsoge mo borokong
1: go ntse ya lorra
0: ee rra
1: ke go lebogileng tate mane
0: thank you papa
1: all right bye gontse yalo motho metlhe ke tsaya gore ka lekalo ke yone kwa gore lena ke tle ke boele kwa morago ke dubela fa le ka bo gape re kopana jana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TYS FM la bampitsa fela ba re Donald Bogozinjwaro mampudi wa tsone go fila re bo gape re kopana gape.

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Masimama bedi le borobongwe fela metsotso ke go yeng kana konyone ile ya bo roba bongwe di khantsa metshameko ya la ka bokhutswane matlhotlha le bile jalo ke sejana sa lefatshe sa kgwele ya dina World Cup 2026 jana re bona jalo mo letsatsing la mabane Group J Jordan e ne e tshameka jalo le Algeria mme Algeria bapadi motse jalo setlhopha sa Jordan ka nna tse pedi go le fela Group J jana Group K re bona jalo tota re ke simolela ka motshameko e leng gore o ne o kgatisa e le ruri mme ka maswabi ke ralo ke re setlhopha sa rona sa Aforika sa Senegal bapalotse jalo ke go fenya jalo ke setlhopha se sa nno mme ba dirile bontle tumelo ke gone gore ba santse ba tla dira bontle tsholofelo ke gone gore ba santse ba tla dira bontle jo bo seng kana ka sepe mme ele ela setlhopha sa Senegal se tshamekile jalo le setlhopha sa Norway mme Senegal ba bona jalo ke nno tse pedi Norway ba bona jalo ke nno tse tharo Group J Jordan ba ne ba mekamekana jalo le Algeria Algeria e padimola Jordan ka nno tse pedi go e le nngwe Group K mo letsatsing la gompieno ke ralo ke re santse e tla nna metshameko e mengwe e leng gore e tla tshamekiwa Portugal Uzbekistan e nyelane le one ba tla thulana jalo le Ghana e le Group L kgotsa mo setlhopheng se kgotsa ke re motho o ka re Group L ke metshameko e tsweletse motshwanetsho ya kgwele ya dinao ya sejana sa lefatshe mme re bone gape fora e padimola jalo Iraq ka nno tse tharo go e le nngwe tota go le fela setlhopha sa fora motshwanetso se padimotse jalo ke setlhopha sa Iraq ka nno tse tharo go lefela 3-0 ee ke gona ka nnowe ba mekamekane le Senegal ke a go bolelala namane e tona kgwele ya dinao mokalo ba go tla jalo mo mererong ya kgwele ya dinao setlhopha sa Senegal Norway ba falola hela jalo ka tshwaba la mogodi ba iponna jalo ke nne tse tharo Senegal ke nno tse pedi mme a go a helela gone Senegal e santse e tla dira diso ga o lebelela go tshameka ga bonela wa bonagela gore a go santse go tla senyega sengwe santse se tla diragale mme ela ke jaaka go ntse motshwanetso re solofetse go le gontse mo ditlhopheng tse tse e leng gore di emetse jalo ke kontinente ya Aforika ko metshamekong ya sejana sa lefatshe ya kgwele ya dinao solofetse go le gontse mo lefatsheng la Aforika Borwa Ghana DRC a ke re wa bona Senegale re boka mahatsa ya rona jaanong setlhopha sepela sa Aforika se se dira bontle re emele sone ne le dikgang tsa metshameko ela ka bokhutshwane di wetse jalo mo metsotso e masome a mabedi le borataro fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe ra rianeela morago ke go neela a ke molemo wa kgang

tlhalana borete nya tlhapoifo kana ke motse nya tlhapoifo wa bore ka ntogolo a gare ratania poifo e be re go rohemela go godimo a raba ka gore o ka bua ga kgona o bua la jaaka o kgona he gore ne re dira ena ke re rekegele gore ne re dira e ha ke ra bona le fokola gore o tla nkemela gone le helele gone ga nkitla ke tlhola ke bale nao kwa gago nkutlwa gore kareng ga ke tshedile ga ke santse ke sa tshedile a ke batlela le go bona ka matlo yo wa motse ya re o mme ntetlalelatlhe bogolo ke tlhokomele mmethile he e re gore ke batla go tlhokomela ngwana ke mmethile kana go bua poifo he o batla ke keng keng o tla sala le bagaetso ke na le bagaetso ke na le baga rona motsei ka pelo ya re helang batho ba modimo a motho e ke poifo a ntirang jaana ruru se bone tholana borethetseng ga yone go a baba motsei a leka go sokasoka poifo go ka mo rapela gore a buse pelo nnyate a ite a satla ka kwa ntle a gana a latola poifo a le supa le lefa a pala-pala a bolelela motsei gore nna ke ne ke go dirisa fela ga ke na nako ya gago o se bone tholana borete iya motsei o bone setori motsei o bone sone poifo le nwenwe la bone ke sone a ka tlhadilwe ke mosadi yana le gakologelo gore ne re lela re ntse re o go tlhadilwe ke mosadi mosadi a tlogela le a tsamaya motlogela le ngwana mosadi a re kante mosadi wa itse poifo le nwenwe la bohelo noga ke gona ka mosadi a siila motlogetse ka ngwana yana ga bona mosadi o tswang yala a siasia a tshaba a re ke tsamaya fela na a tshaba bonnoga jono jaaga poifo ke o diretse motsei seto motsei kana banna ba kana ba babedi ba ba neng ba mosenka ke motlhokomedi wa tikologo ya sekolo sa bone rekobang le mogokgwa ya sekolo rera banna ba borra ba babedi ba ne ba batla motsei o dietse motsei nako keo ee jaanong kana ngwaga le o bonala ngwaga le gonyana wa riana riana le bere gore wa wena motsei le baruta bana ba bangwa ba ba neng ba tota motsei le baruta bana ba bangwe ba ba setlhatshwana ba ne ba tshwanetse go kopa diphatlatiro sešwa a ke re wa bona jaaka fa ba tse ba neng ba na le tsona e ne e le tsa bonama o sa tshwere tsa nakwana ee jaanong morutabana motsei e ne le setlhatshwana se sengwe sa barutabana ba ne ba tshwanetse gore ba apolaye gape ga ke re ee ka gore tiro e ne ba e dira borutabana ne e le a nama ke go tshwere temporary tiro e ne e le a nama ke go tshwere e le temporary tiro ya nakwana nama o sa tshwere jaanong a itseela gore ngwaga le ngwaga ba apola ba tseba ngwaga le ngwaga ba apola ba tseba yaanong phatlhatiro di ne di jule bana ba tshwanetse gore ba apolae ba ikwadisetse tiro rankang fa mmiletsa mogokgo rankang fa mmiletsa kwa kantorong ya gagwe ena ipolela ela gore ya go mofa diforomo gore a ikwadise leina mo go tsona ka na a tla tshwarwa ke kgakge fa ranka a ipaakanyetsa go bua nae ka go gotlhola segotlholanyana a ke sa makgakga a ke lennyatso kgotsa ke sa ke gakilwe ke mafoko ke pitilwe ke mafoko motsei go bua ranka mogokgo ranka kano kana o bireditse motsei ko kantorong ya gago morutabana motsei ke pitilwe ke mafoko kana motsei fela ka boripana nka re ga go phatlha tiro ya gago fa nna ke itsile o malame utlwa ka utlwa yo motsei ke mo utlwala botlhoko e o lelekile mo mmereko ee mogokgo ranka o tlhobosetsa motsei gore ee phatlhatiro ya gago ga e sa tlhole e le teng ga yo motsei o raya mogokgorankang wa ra go a re nna a re wena gore ke jetse manye ke be ke diretse manye nnyaa ga bo a jala ope sepe fela motlhatlhobi o kaile gore ga gone go nna le phatlhatiro ya go mo ngwageng e tlang la mmona re kobang ke ene ole eno e re ga motsei a re o pota ka ga rona le mongwe ehe motsei ge motsei a re wa o ja boreakfast dijo tsa maitsi bo o tla mosetse mara ee motsei ee

o kile wa itsheba le nna a o na ya gore le wena phatlhatiro ya gago ga e sa tlhole e le teng kana go bua motse o raya mo go kgorangkang a re ehe eitsene re kobang o ntshetse morago jaaka leso ke ka ntlha ga poifo ka gore e ne e raya ke ga mponang teng le poifo o tla ntshetse morago o ka re gote motho a ntshetse morago a sala ka enong o ka re o ntisitse yanong batla go bona gore ke dirae ee ke ka ntlha ga poifo o bonang ko ba mo tirong yana yanong ga nna a itsile gone gore nna le wena re kile ra re henehene ra itsheba ra dira sengwe a le wena naya go golela ka mo mmerekong he jaanong ruri re ko bangwe o batlang mo go nna motsei go di nna nne di sekae e tse di amanang le kgang e go bua mo go kgorang kang gore dilonyana di mmala tse di amanang le kgang e mme motsei ke gona a tla raya mo go kgorang kang ke boammaaruri ke a itse e nngwe a tswanela ke gone gore ke ganne motlhatlhobi re ko bang segopise le wena o a se itse ntle tlalela ke go bolelele ra gore kgang e sala e tswa gone gore ke ganne motlhatlhobi re ko bang ke ganne go robala le ena o nampatla dikobo ke ganne kgang e tswa gone ke ya go bona ke le le kua mo mmereko kore motsei gate o diretse modimoeng batho ba modimo rore motsei gate ke batieng e kana-kana e mosetse morago motsei keyo batho ba modimo motsei o lela selelo sa khuranyo ya meno mme motsei ga a dira phoso epe a phoso ya e dirileng ke go gana go robala le motlhatlhobi wa sekolo phoso ya e dirileng ke go gana go ratana le mogokgo wa sekolo ga re itse gore ruri-ruri gate ngwana wa batho ene o a ba a dirileng

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Mreji wa shekala gare ke santse ke na le wo ne gare ke da be ke tshwere le re Michael Sento yo le gore ke nyaka ya luruo go ya ka richutjo re Sento mo khalagare o beile tsebe Marisha a reng go nje jwang ka mo la tseng la Botswana
1: ke no le bala gore ile ha o bona go kgona go bola le nkuwe mo na ke tsao le ka mo le ka ka no to go da go gonje jalo ke ma ke ma tso a ba pile go tosho bona hele ka ho le ka ho ga mo le lwane le tsona ra he mo puleng e mo puleng go maru go tsire ka ke le gona
0: eh na ka se ha go bobo
1: tsona ile sa ntse ile pula here ile se go pana le sa go ntse nna le na le pheo e nngwe ya e zwa ka le watleng tsona e sa ntse ile khakela le watle le khakala le
0: era
1: tsona ile ile pula he le se ne ka se ha go
0: eh pula na marishe wa bo khalagale jwa na ga yone enji jwa yona
1: na ga to ha ka ka ya thoka go amega ka na tsane he ze hele hele ba rui gore pula e re ntsha tsona he re ya ka nja gore pula ya ra gore mabua a olo ba bo jwa mbo bona go pula ya le tirikele enji jwa e ra gore menontshane e boya e ka boga ya go iphira mokikeng re kikeng ja bojwa mo re kikeng ja dithare menontshane e sia e gore gore yanong e sia loraka gorimo e sia soshe tshwana ga o shelabile wene wa re bojwang kanta a se bojwang ke loraka go melego go raya gore rekota ya jake ya boga jaago tsena mabung ja iphira ka rutšha ba phego so barui ba sešhente gore pula e ga e re gore bojwang jo bojwago ya re ha ire bojwang ha bojwa go re gore bojwang jwa teng e jwe go lwa nyaano e dilo bo a he tsena mo le tabuleng ga ke pula e dile go dira gore phulo e ska ya nante
0: ehe
1: ha ntse hele ntse go se se ka dira gala ke matse go nna go khala ga be e tota ire ha sa ine ka mtu ka ine ka tsela e ha mazi wa mantsi shi ha re ra go rano phulo e shine shela pele ha e tsahale
0: ehe
1: hi pa ka ni hetse gore go ra gore bigwe ntata go go ga monageng le ha tshwana hela dile re gana le pula
0: era
1: go go ra gore e tshwane hi pa ka ni hetse bone gore anong ha ile gore na ganda a shene ga na ya no munyu wa dilo kibina shin ka re na ga yone go a ente kana ha ile gore ha gona seng ka sentsa mo mokgetseng ka raka ka tshela mo guru go da go bogora gore anong e be hetse gore ka lengwe go ke ntse ke hurisa o ha ke lesa ke kgolele go sele ke ne ke kgolela kao ke kgolela kao ke kgolela kao ke kgolela kao gore go toketoge lora ka loka le montolo le botoka go handeng dipula ya e ke oho ya makhaka ka re go se tudi wa ke ba tsadi be tshogologolo tsona go ndeme ra ke tshe permanent dipola tsi permanent ha o kwa go le kole kole kole go bona e be kgona go tse gore nya ga rwa ile keme ya wa boketekete e tswa dilo ya ka yo ya na ga ndi hela go e sala e homola e be he go boya go hong ka bilo e thala ile ya ya tshwara go mbe e rula permanently be ha ma la tse ke tshwele le le khotashala pele e rikhaja
0: ehe ha na ga enje jwa a gona le menontsana mengwe e ke kgona go e complimenta gore le ruo sekala wa mbele
1: tota ha go njezwa ka gore tsona ha ile nda ha ithukya he palo mwana ba ile nda ha ithukya go nehele mela no ruo ka ka no mbotswana ha ke zimbe ke tsola re nami ba go njwa lo go mbe ka gore la tsi ya ga khothelesha ga ya ga khoboga ya ga omelela ka bonya ha simula hi ruko ya be he jwa gore gora re simule go lemela lo ruo ke wa ka ikimana simule go lemela lo ruo ya no ha yo le me ruo to ke na kwa gore bo bula so so ra no tawo lo la thelela ka marisha lo la thalla ka marisha go ithela go a wala ma ha ile gore ha yo le mile ya no go pakele ja gore o bone gore wa re ha jwang ke ze gore mokhala ga rengwe tsho ile nda ha za ba ha itwe ja gore o tsana monageng wa o toka dikele ke tsidisi kana ka sepe o da o khuma o sila o sila o sila o na bo re pojana le re puri ma no la thala la thala o dilo tse ka no tsena monageng ze he go da re share he ru kene gore nena ka go nyele toka shin nena ka go nyele toka shin ne bona ba kimba ba mo kgona gore maga ba khaole ka lenjiri tsinyana nyana ba tsini michini ba khaole ba ze he ba ikegele furu gore a gore e simola mobilo tse ebe ithuke ya go biria ga e le gore ga o ise o tsene mogong um ba bangwe ba e le mabolebolebo ka kanno ko ke na wa ileng tse ya toelesega ga e rutlwa kaka ka kanno e simolola go akya um tsona kgalagadi otlho e simolola go e lema e le ka hetwae um mpe ga e le gore ga o ise o tsene kong ga e le gore o na le kgetsi e go letayo la kezo o rereng go a repiswe ka thapo le molomo ga ena mari mpe ga e le gore kgetsing be e go leta ke gore anong o bo o tsena morupeng teng mo ne o bona gore wa reka go nyaga loru o ne wa o pharanya-pharanya kgakololo e ke yona ke gore ga o reka dijo tsa loruo um o sekwa dira ka jaaka motho o o reka dijo tsa mogadi go ke wa gabedi kana gararo kalatši o bo o tse gore ga o kaa jalong wa go ne re lekguma molopeng o tshwane o bo o nne o lathelela mha le mha o labile gore ye dao ye e babalelwa yo ga nka go a bona pele se ere ke yona ke yona wa bo kwa o e tshelela go ja o kana o tshela mogorong yona e be a o khisa mekuru a go latsalatsa go bo go ja yona here ke go bisa ka sekgwena o fida gona strategy o labelela gore ga ke na mari nka ga mekuru a nka gang ba bapalelwa go nka ga jeri jeri ruisago je naka se gore naka re thola e le ruisago ke se gore ke babalela namane e mokeng ka gore go jwa go go a go tsana dipula tse ditabe di nna sentle ja selemo go metse go nna leuba le leboroko le ke jwa moredong go rwa gada a lenino gatse kana too raya gore ke leuba hetse gore anong pula e to e raya gore e le simolola sentle anong ga akanye go bona gore ga rua ga glory ga e reng ba gereka go a gereke morupeng teleng a e tsene heto tse leng sepikeleketse a e bojane a e rukane a e rukane ebo sento gapa se o ria ba sekoleng sa go ya go jala gore kgalagari ga na le dithare tse dintsi jwantse di kakewa ee tsona ga jwao rutlwa ga sekgowa heve ke toga ke gore a kere bo lusene bobana lusene ke rata lwa bona kae kgalagari jaanong ke nako e bagolo be tsowa tshwane ba e ruke gore ga gonje jwa tsona ye hetoka shege kgaola shegere jwa here jwa e be e rukana e be e ria tokitso e botlhokwa e tshwane e be e setsa moswa e seka ga ya le a sekgowa ile a sekgowa e goyo beetse gore ge ba ba e tshola dilo tsa ka le moabese bitsena ga digetso a ela beletse tshwana ema nazo e rukane e bone gore ga ka rekisa morolo tsho jwang to tsela teng here
0: ambe go na le molemo o le gore o kgona go enta leruo gore ka lengwe e re ga lesa je mbeno wa lenka tsaka entenyana le be le kgona go sekela-sekanyana ma le nna le appetite ya go ja
1: tshoshe ke tshoshe ke kitso ya tsanang bathong ga hantsiwa mo tseleng ga re gana le dilo tsa di-appetite kana tse di nonisa go rwa gana le melemo ya menontshane um go gongwe ga go boammaaruri ga go boammaaruri se gore bathue be rata go eka leja e le gore ga gongwe ne re maoko a sekgowa wa ya rutlwa go ha se tse re ausiwa setswaneng le bosekgalagadi e be e shota magoko a teng go bogoriwa wa matsha e be e akanya go be e tshola le go ja teng tshwana e le raloganye ka sekgalagadi setsho go rwagana le monontshane ga gona molemo o jesago ga gona molemo o nonisago go nonisago ja hese appetite e rilwe ke morimo ke mobele ke foshe e leng gore go goriwe gore lantsi le latsi o je o hule o bone gore wa setse jwang ke foshe sita go ema go jaga ga e le gore o kgwa

ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethweng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

barela moraga le gato la ntlhela dipuisano ka toropo ya Switzerland ya Birkenstock US le Iran di tumelane ka tsela ya go fitlhela tumelano bofelo mo malatsing a le 60. Vance o ne a tlhalosa gore dipuisano tseo di ne data ya motho o molemo tota. Fa motlatsa taotona wa America a ne a re ditlhopha di ne di buile ka go bula gape ga Strait of Hormuz le go fedisa kgotlang e ne e le teng mo kgaolong ewa e le go ka emisa ntwa. Mo dikganyeng tsa metshameko, Lionel Messi o ne a nna motshameki yo o tsentse maduo a mantsi go gaisa botlhe mo sejaneng sa lefatshe ka mosupologo go isa Argentina kwa makgaolakganyeng a le 32 fa fora e ne ya fenya maemo a bosa a neng a tlhakatlhakang pele ba tsenakelo mo kgaisanong mmogo le Norway. Maduo a ga Messi a go roba record ene e le one a konokone mo letsatsi le lengwe la metshameko sejana ko maina a dinale di a neng a phatsima teng. Kylian Mbappe o ne a tsenya maduo a le mabedi mo go fengeng fora ka notse tharo go lefela kgakano le Iraq fa motlhasedi wa Norway Erling Haaland o ne a tsenya maduo a le mane mo kgaisanong ka go tsenya maduo a mangwe a le mabedi mo go fengeng Norway Senegal ka notse tharo go tsepedi. A re pele re watsa dikgang re tse dintlhakgolo tsa tsone gape. Badiri ba Fenmart le Home Corp Namibia ba kopane kwa dikantorong tsa mokgatlho wa badiri mo Katutura. Maloko a komiti ya kgolagano ya tlhabololo ya kgaola karats a kopana go tla go buisana ka go tlhabololwa ga thulaganyo ya go nosetsa ya Nectarel. Fa kene e ile ya thibela go romelwa ga gauta e sa tlhotlhiwang kwa mafatsheng a sele e le go rotloetsa go e tlhotlha selegae. Dikgang ka botlalo di felela fa o kamela gore tsa dikgang tse di latelang ka bokhutshwane ka nako ya bone.

0: ratwa go siyalwa
1: ma dube ya magolo mo reetse motlo wa tula shapa mona go ite go dubedisa mo ka rno ya rna ntle ntle ya litho le le ntsotso ke diela go tompemetse ba sake la be ke tsike tswela ke nalo wena la jalo go tsena di digela dijo tsa motshegare ka hano toropo ya go ba be se uko ya lo semo sa bo sa gore ga se a gakala ya ka malatsi a mararo a fitileng ka dipula dihako mo kgaolong ya Maheke le gore ga o tsena mo boamino se ke dihako ga o tsena mo Khori ka gale ke dipula dipheho mo kobabise mo mariga na gateletse ka mokgwa gore bontsintsi ba ile ba gakgamala gore jaanong go diragalang gareng ga kgwedi e le gore re itse gore ke kgwedi ya mariga ee kgwedi ya seetebose gore itse gore tshwanetse ya nna serame fela se ikemetseng se gatsetsa jalo le jalo mme jaanong dipheho dipula dihako di tswa kae di tswa kae bagolo ba maloba ga ke kopane le bone ba re go mo tshwana gare ya go tlwaela ga itse gore gore he reng gobanne nna ne ke batla dikgantsa gore ba gaetso bagolo se se diragalang keng ba re kabe gongwe ya tlhalosiwa ke lona ba gompieno ba botegeniki gore itsese gore gongwe seemo se se dutseng jaana sabe se bakwa keng ga bo goreng ka bua le mongwe yo o itseng diemo a re o bona pula e tlile go senya ga ke bua e le morui ke mo tsaya kry yanong a jaanong gore a re barui lwa itumela ke re gore a re ke dirisa kitso e nngwe e le gore gongwe ke sa dirisa sentle ke re nyame gore a re barui lwa itumela gore a re pula ya lenela bojang bo tla tlhoa gape hela yaka seremo se simola e tlabe le gore jaanong merekalo na e bonana sentle a re o ihusitse motlana ga ya nna jalo ga o bona ena jana go le mariga ka lebaka la gore jaanong bojang ga bogole boga tlhatsegang jwa bola bojang jwa bola jaanong gantla bogola go ra re pula e ga ya siama ka be e le botoka ga e le gore ka be e sarasara malo ba bogologolo ne re e bona nako ngwe e sarasara la e kgabaganye ka be e le botoka e sa senye sepe mme ga o bona e nna ka mashetlha yana bojang ka lebaka la gore ga gona se se bidiwang humidity jaanong gore a re ga bogole gone muwanenyana o e le gore o thusa bojang go gola jaanong ke se gatsetse ke botsedile gore a re jaanong bojang ga bogole jwa bona kabe ke re ee re yo nya bagolo ba rona ke ba itseya nape kabe ke e tlhaloganya le nna sentle ke feta ka seemo sa bosa gone jalo ke go itsise ka ditiragalo tsa ka gao Maheke ka seemo sa bosa mme ga o lebile tikologo ntse ka ga borwa le bone ba ile ba amogela pula le botsidi jo bo heteletseng dikgaolo tse di bokone le bone ba ile ba bona jalo gore ke lwantlha le tsona ikwa e kare yanong serame se batla go gatelela ka be ke lemoga jalo gone gore sose sa climate change phetogo ya tikologo phetogo ya bosa seemo sa bosa ke sose se se boamaaruri re sentse ba gaetsho re tswelela ka go senya ga o bona.

0: Right, na lona re tswelela mo reetsi mo thulaganyo ya rona ya leitlho le leng tshotsho. Ke ratile jalo gore gone ga ke leng teng ke ne ke tla simola jalo go neela tatediso dikgang mo reetsi wa me. Ke lebile ka ditiragalo tse e le gore mo tsatsing la maabane o ile wa utlwa jaaka ke ile ka buisana le morutabana Tshabalala Gabohumisi wa sekolo se se potlana sa Motsumi. Re bue ka letsatsi le keteko jalo mo bekeng e e fetileng la ngwana wa Aforika le ditshwanelo tsa ngwana wa Aforika, mme mo tsatsi la gompieno re tswelediisa puisano ya teng jaaka ke ile ka bua le ene. A bua ka tiragalo ena e tsamaisa le gone gore o ikukile jang go tsamaisa tiro ya teng. Jaanong mo nakong ya gompieno re bua re lebile ditshwanelo jaanong tsa ngwana wa Aforika, gore ka kakaretso a ditshwanelo tse di adimogiwa, a ditshwanelo tse di a tlotliwa tsa ngwana wa Aforika. Morutabana o tswelela jaana a tlhalosa kgang ya teng.
1: Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go ithuta. Pele ga ngwana a ithuta, ngwana o tshwanetse go itumela. Ka gore nna ke le ngwana, ga ke sa itumela ga nkitla ke ithute. Jaanong go itumela go tshwanetse go tswa ko batsading, go simolola kwa gae kwa lwapeng. Ngwana o tsewa jang kwa lwapeng? A o a shotlhela, a o ja kana a o bona sengwe le sengwe se o se batlang. Sengwe le sengwe ke sa bue ka ga dilekere, ke sa bue ka ga se a se batlang ka nako eo. Ke bua ka ke remelela thata mo se ngwana o tshwanetseng go se bonang, jaaka moaparo wa sekolo, jaaka dilwana tse o kgona go di dirisang go tlhapa, jalo jalo. Go simolola kwa lwapeng. Jaanong ke batla go remelela thata mo go ithuteng ga ngwana. Bana ba rona ba barwa, re na le bana ba barwa ba le bantsi fa. Jaanong tshotlhego e diragalang kwa lwapeng e dira gore ngwana ga a le mo sekolong a sa rata sekolo. Ke shone se kwa boelelong jwa letsatsi ga nkitla ke bona ke tshwaya ngwana phoso ga ngwana a sia go tswa mo sekolong. Ka gore potso ya ntlha e ke tla e botsang ke gore motsadi o dira eng ga ngwana gago a ema a tswa mo sekolong a tabogela kwa lwapeng.

0: wena o le motsadi potso ya gago ye wa go ibotsa ngwana ke eng a wa go tsa thupa o simola mo khwatisa kana wa go modudisa fa fa ba tse o motsa gore ngwana ke keng o si
1: go bana na kongwe ha o boela mo rita bana o khakola go re ya kongwe bona ngwana a le bodutu ka ba le la hela a simo se mo se se itumedisa re le batsadi ba se Afrika ga o le ke go thaloganya gore ngwana yo o kgoreledwa ke ke yone makhangele gore ke rata gore gone ga re rotloetse re le bana ba Afrika bo batsadi ba Afrika gore re na le karolo e tonna go etsa go rotloetse bana ba tshwanang
0: batsadi re tshwanetse go botsa bana o itse go itlhagane na go nta ngwana ga go thusi ka gore wa mo kgwatisa gompikeno wa go dira seo gape ka gore o batla sengwe mo go tswa mo go wena mme ga o se lemoge o batla gore o se lemoge o se bone gore o kgone go mo thusa mme ke yanong ga o sa mo thuse ga o sa mo dudise fa fatshe o mmotsa gore mme mathata a ga kae ngwana yo gang ke tla tlhaloganya gore phoso ya gago ya kae mme fa o mo dudisa fa fatshe o mmotse o tswa o mo tlhalosetse o le motsadi ngwana o tla tlhaloganya fa o mo tlhalosetsa gore hee ngwana ga ke na madi jana mme ka nako tse di tlang ke tla bona gore ke tla dira eng gore ke kgone go go thusa bana ba
1: tlhaloganya ba tlhaloganya mme ke mabaka one a o a dirang gone gore motho a ba ka botsa potso ya gore ka re na le tumelo re le tota re le bana le gone e simolotse mo batsading gore re dumela gore dikole tse tsa poraefete tse dintle tse o ikele gore ke makgabekgabe go gontle di-hostele kaekae diphaposi tsa borutelo ga seole tsa government o ikele gore go senyegile go thubegile bana ba rutela gongwe ga tlhatse ga ditlhare ko dikgaolong tse dingwe go dira pharologane e dutsenya o ka rotloetsa ngwana jang gore a tswele ka go ithuta gobane dilo tse di a re kondema re le batsadi gape re le bana ko dikone gore sekole sa tshwana ga se nne modu eo ya gore ke ka ithuta
0: okay ke ka mo motsomi fa o tla fa sekolong sa rona sekolo sa rona ga nke ka ke bua kere ke mo ka private school mme se ke tla go se bolelelang ke gore ga inspector a tlakeng jana ga sekolo sa rona o simolola a smile ka ntlhaeng sa ntlha bana ba rona ba itse gore pampiri ga e rapa mehatshe sa bobedi ba itse gore mo diphaposing borobalo jwa bone ba tshwanetse ba leke gore phaposi e nne phepa pele ga ba tswa sa boraro ga ba remelele ga ba tlogele babereki gore ba dire tiro ba le esi ba leka ka bojotlhe jwa bone gore ba thuse batho ba sa bone mo diphaposi borutelo re leka ka bojotlhe jwa rona gore diphaposi tsa rona di nne phepa ka nako tsotlhe ka gore ngwana ga a kgone go tlile go dula mo pampiring a itlogetse mabane batsadi ke tla lo rotloetsa gore lo tle o tlegela letsatsi lengwe fela re sa go solofela o tle ko sekolong sa rona o tlile go bona gore sekolo sa rona se tshwana jang nna dikole tse tsa private le tsa government ga ke bone pharologanyo e le ntsi ba private thata-thata madi a bone a kwa godimo ke sone se bana ba bonang gore a ba bonang gore dikole tsa private di botoka go heta tsa government mme ga se jalo selo ke gore go tswa mo bagoging ba sekolo gore ba goga jang sekolo sa bone gore sekolo sa bone se tshwane yaka sa private le gape le gone go bala go tswa mo baruta baneng gore bone ba dira eng ba tlisa eng mo tafoleng gore ngwana yo a kgone go nna ngwana yo ithutang mo sekolong sekai malatsi a hitileng re ne re na le ngwana wa mophato wa bosupa ngwana yo o tswa mo sekolong sa motsumi primary ngwana yo e ne e le ngwana wa ntlha mo dikoleng tsotlhe tse dipotlana tsa omaheke yo o boneng setlankana go supaela gore go supaela gore go supaela gore ngwana yo
1: ke ngwana yo dirileng sentle yo
0: ke wa mo motsumi leina la gagwe e ne e le Louisa Uyanda ngwana yo o re supeditse gore sekolo sa rona se kgona go dira botoka go feta dikolo tsotlhe. Mo go ba base rena le dikolo tse di dirang ka natla. Rena le bo bo go ba base primary rena le bo gymnasium le bo mang le bo mang. Me ngwana yo mo mophato wa bosupa wotlhe mo maekeng o bone setlankana sa ntlha. Seo se supa gore ga se private hela. Rena le dikolo tse di tsa government tse di kgonang go dirang ka natla go heta tse dingwe tsotlhe. Go tlwaela mo loratong lwa morutabana, go tlwaela mo loratong lwa bagogi, go tlwaela gore barutabana ba tshwaragane jang. And gape le gone ba dira jang gore ba kgone go thusa ngwana wa moAforika gore a kgone go ithuta.
1: Ne ke re phakela ga ke tsena ga jaaka morutabana a bua ka gore motsadi a o kgona go tla hela ka tshoganyeso go tla go bona tswelelopele ya sekolo. Ga ke tla go tsena kano phakela ke lemogile sone seo bophepa, ke lemogile discipline e le gore ebile ke batla go botsa ka one gore a gola ga gongwe ga lo betse bana gore ba ne le discipline gobane ga o tsena ko dikolong segolo ko ditoropong o ikela le gore sekolo se segologolo di ka go kgona bala dikgologolo mme its maintained di tlhokometse bokele dikolo e le gore di kwadilwe mo dipoteng mo difensetere di thubegile alo tsenya discipline mo sekolo tsa lona.
0: Bana ba rona re ba reetsa ke selo sa ntlha ba reetsa and gape le gone go tswa gore jaaka ke buile ke re morutabana go tswa mo morutabaneng ga nkaka o tsene mo phaposing ya gago o bo o sa kgone go buisana le bana ba gago letsatsi le letsatsi o leka ka bojotlhe jwa gago gore o bue le ngwana wa gago ke ngwana gago motho yo wa o mo maatleng a gago fa o sa moise ke ma o tla moisa ke se re se dirang tsatsi le letsatsi ra ba buisa ra ba gakolola gore re batla gore lo bone A B C gore o iponele maduo a o tshwanetse go nna ngwana yo o tlotlang batsadi gape le gone yo o reetsang sa bobedi le gone o tshwanetse o dire ka natla o reetse ra ba gakolola letsatsi le letsatsi re segoneso and gape le gone mogogi wa rona wa re gakolola o tshwanetse a re gakolole gore re gakolole bana ba
1: o lebile kae bokamoso jwa ngwana Aforika ga o lebile yaka lehatshe ka bophara segolo Aforika a ngwana wa Aforika o kgona go isa Aforika mo seemong sa sešheng sa yaka thekenoloji kalekiso se se tsenang ka lebele le kwa godimo a mme ngwana wa Aforika jaaka re dirile o tla goroga mo seemong seo sa go tlhobolola Aforika.
0: Ngwana mo Aforika o tla kgona go isa Aforika kgakala jaaka ke go boleletse batho ba le bantsi ba nyaditse dikolo tse tsa government tse mme jaaka ke ntshitse se ka isa ngwana yoa ngwana wa o bone gore o ile go gaisa bana ba wa botlhe so go reela gore le ga le rona re lebile fela gore dikolo tse dingwe tse di ko mahatsheng a mangwe kwa batho bao ba tla kgona go dira botoka gore feta mme se re bolayang ke curriculum ya rona curriculum ya rona nna ke tla re it's messed up and jaaka e le messed up jaana e senya ngwana wa moAforika so mme ga go tlatla jaana gore motho mong a e busetse kwa e leng tse go kwa e tla nnang e tla thusa ngwana wa moAforika gore a gopolele kwa ntle le tla ya kgakala ka gore jaana it's limiting e dira gore motho a sa kgona go gopolela kwa ntle bona ngwana wa grade 11 ha bana ba segompikeno ga a felela a go grade 11 ene a re go hedile sekolo se fedile se feleletse ka gore o bona gore go botoka gore ke helele mo go grade 11 AS le ene ke di subject hela di le tharo mme ke anong se sengwe ke gore e buleile jaana gore rona ba ba nang le grade 12 wa bogologolo re ipone botoka go heta ba gompikeno ba segompikeno ka gore ba segompikeno o helelela ga o bone aua mo go geography mo english le mo setswaneng o tsamahela ka di-subject tseo rona re bulegile re kgona go tsamaya re kgona ga go ithuta sengwe le sengwe se re se batlang jaanong selo ke gore ke fela re tlhoka batho ba ba gopolelang kwa ntle ba batla re thusang gore ba kgone go berekela.

0: go bereka gore curriculum ya rona e baakanyesege ka gore na ke bona e senyegile
1: ke gore ga e dire motho se a tshwanetse a nne sone o dutse ka dikakanyo di le dintsi gore go na le se ke makhenike ka ga go na le electricitychere ne se ka gare molaetsa hela go batsadi le barutabana ba ba reeditseng hela o makgetlha wa gore re berekele ngwana wa Aforika ka se re nnang le sone le yaka motsing wa sekule sekai ka ngwana yo e leng gore re nna le hela curriculum e re nna le hela sekolo se mme re na le ditaemadi tsone tse
0: okay basadi barutabana kwa ntle kwa e kile ka kopana le morutabana mongwe ke be ke mmolelela ke re eish ngwana ke ga itse go buisa mme ga ke itse gore ke dire eng a re reetsa ga wa nna morutabana ka gore o ne o sa batle go nna morutabana o nnile morutabana ka gore modimo o bone sengwe mo go wena ee ke anong se ene o se bone mo go wena se dirise gore ngwana yo a kgone go ithusa go tswa mo go sone ke anong ke ya go dula lena ke nnile confuse ke ya go dula ke gopolela he mme mma yo a na bua ka gaeng yo kwa bofelelong ke ile ka lemoga gore ga ke kgona go thusa ngwanake ngwanake yo ke mmelegeng go buisa ke gore ke kgona go thusa ngwana mongwe le mongwe go buisa ee ke gore ke tshwanetse ke dirise hela sengwe le sengwe se ke se dirisitseng go thusa ngwana yo gore ke thuse yo mongwe yo ke mo rutang ee ke sone ke a re barutabana le kang ka bojotlhe gore o tsenye matsapa ga ngwana a tlisitswe mo mabogo a gago ga ke re nako dingwe mophato wa ntlha o bedi wa boraro ba go elela gore batho ba ga ba dira tiro ya bone wena o dira tiro efe gore ngwana a fetoge yo ee ka gore ngwana o mo mabogo a gago wa go dira eng gore o thuse ngwana yo gore a tswelele ko pele ee ka gore ga o kgone go mo busetsa ko go grade 3 ga o kgone go mo busetsa ko mophato wa bobedi gape le gone ga o kgone go mmusetsa ko mophato wa ntlha wa go dira eng gore a fetoge ee o ipotse o le morutabana jaanong ee sa bobedi se ke ka kopang barutabana ke gore o motsadi wa ngwana yo le kang go lebelela bana mo phaposing o dutse ka bana ba le mashome a mane o tshwanetse o leke ka bojotlhe jwa gago gore o itse gore Pete ke mang o itse gore Felipe ke mang o itse gore moratiwa ke mang o itse gore Thuto ke mang ee ka gore bana ba ba na le mekgwa e e farologaneng ya go ithuta ee jaanong mekgwa e e farologaneng ee o tshwanetse o itse gore wa go leka jang go e tsenya mo dithutong tsa gago ga ke re letsatsi le letsatsi ra prepare so pele ga o prepare o tshwanetse o itse gore okay ke na le Pete ke ngwana yo o ko tlase thata ke na le Julia o ga gare ke na le Thuto o heteletse botlhe jaanong ke ya go thusa jang bana ba bararo ba gore ba ithute letsatsi le wa seo letsatsi le letsatsi ga o tso ga o kgona go dira dilo tse bana ba phaposi ya gago ba tla tswa mo phaposi ya gago ba itumetse ee go batsadi motsadi ke motsadi ee ngwana o tshwanetse go lebelelwa ke wena e se motho o sele ke wena motsadi wa ngwana yo leka ka bojotlhe jwa gago gore o leke gore ngwana yo a kgone go rata sekolo ka gonne ga ngwana a sa itumela ko gae morutabana o tle go lemoga a sekolo ga e leng gore ke morutabana yo bulegileng yo o lemogang ee ke gore wena o le motsadi thusa ngwana yo gore ngwana yo ka moso a kgone go nna selo ee e se sengwe fela ka gore ga o botsa ngwana gompienong o batla go nna eng go bolelare ke batla go nna sengwe nnyaa o tshwanetse sengwe ke eng jaanong o tshwanetse go bolelele gore o batla go nna eng and gape le gone lo babedi lo berekele gore ngwana yo a kgone go bona selo seo ee nako dingwe o tla bua a re ke batla go nna ngaka jaaka tshona ene batla go nna di-lawyer mme ke yaanong gompieno ke rona ba re ba ruta bana ga o tla o gola jaana wa go lemoga kwa aish neman ye yone ga se tsela ya me mme ga ke tseye ye ya lawyer ye batletse maaka ga ke batle ye ke batla ye ee jaanong o dudisa ngwana mme o batla go nang ga re ke batla go nangaka berekela pele mo go se ene a batlang go na sone pele ga tla gola jaana wa go lemoga wa go itemogela gore aa tsela ye ga

0: moreetsi ya ka nna le ona tla re tsheretso le tsela jalo re tswa go utlwa jalo ka morutabana ko sekolong sa Motsomi Primary, morutabana Tshabalala Gabohumisi, yo o buang jalo ka ditshwanelo tsa bana le kgodiso le yone tlhokomelo le maitsholo a bana ko sekolong. Ke so se tota ba ba reeditseng bana le dikolo e le baeteledipele ba tshwane ba tsamaya le bena mo tiragalo e dutseng jalo. E ke dumelang ke solagela jalo gone gore ke seemo se se itumedisang se se kgotsofatsang jalo moreetsi wa me jaaka go tla go ntse jalo. Mme jaaka nna letla re ntse re tsweletse a re tle re tswele jalo ka dikgang tse dingwe tse ke di tshwereng ka gano, ke ile ka kopana le motsadi o mongwe maetsho wa gamang serogwe e le gore tota o ne a bua thata a ngongoregela kgang e teng e re itseng ba rotlhe gore bana ba applyela di-bursary, bana ba applyela di-fund, youth development fund, bomangmang diporojeke, madi a harologanya e le gore puso ele ka jalo ka bojotlhe go thusa bana ba rona gore ba tswelele ka matshelo, ba tswelele ka dithuto fela jalo. Bana ba ja madia, bana ba senya ka madia, go rile mathata keng a re mongwe jana.
1: Dumelang bareetsi, nna ke bidiwa Berna wa gamang serogwe. Ke no jana ke itsege thata ka leina la Berna mono mo Khori mo 13.
2: Ba bangwe e seng hela mo 13, ba bangwe ba reditse ba re he batho motho bogologolo. Bogologolo he mo utlwile ke yo wa tshela wa bua yo.
1: Ke nna.
2: Emma.
1: Ke nna yo ke a

0: tsela santse ke hegelo.
1: Emma.
0: Yeah. Ha he bua ka di tlhabologo tse mmuso o lekang ka bonatla go thusa bogolo thata bone bana. Bana ba ba tsona ba tshwanetse ba ipope go a kopela, ba bangwe ba ithute go go nna sengwe mo botshelong. Mme nako engwe ga o lemoga ya ka o kware bana bangwe ga ba dirise madi ya ka go tshwanetse. Madi ao a ba a amogela ee. Motho a ba go ikwadisa gone ha o batlang go ithutelang gone. Mme madi a mangwe ya ka tla tsena ngwana yo o tsaya madi a dirisetsa seo se sele. Go tswa ko pele ga ro go sheba ga a tlholana le madi a koseis. Ga ana ga ke tsere a batle ba rekelwe dikwalo fa ba ithekela go tswa mo mading a. Kore dilo dingwe di a tlhokagala tse o tshwanetseng ka ba di dirisitse a rekile mo mading a. So jaanong motho ono ka kopa gore bana we ba nna tswentsweng ba kwetu he batla lo ithuta. He batla lo ithuta ga he batle gore lo ka go tshwara dimopo ya ka tsona e tlhatswa dimopo yana. Jaanong dirisang madi sentle. Dirisang madi sentle. Lo ithute lo tswelele ko pele. Ruri go utlwisa botlhoko go bona ngwana yo la tshwantse reng ka ba ngwaga e ya namtlha madi ga ngwaga ya gago ya ntlha. Go ile ga apala ga gare ngwana o ile go tswa ga gare. Ka gore jaanong madi ga yo motsadi ene ga a kgone. Molao o lo kgona ngwana yo ga a dirisa madi sentle.
1: Mme le gone kana madi a teng ga a go emisiwa. E be bua gape nna mathata ba tsedi gore lo bue gape lo tlhokomele bana bone ba.
0: Ehe. Ke yanong ga kere jaanong bana ba tsona he mo diresefate. Ngwana o tswa mo resefate a ya toropong. Wa go ikwadisa wa go studira go tswa mo toropong. Jaanong motsadi ene a seo gaoa. Kong wa go kopana le mephatonyana ya gagwe ba bangwe ba go tshimolola dilo di sele jaanong. Ba go tshimolola bo dikgadi be metokwane dilo tseo. Motsadi a le
1: mogae
0: yena santse a lebile gore ka ke lebe nku ye le pudi ye le kgomo ye le ke ne ke tla ke thusa ngwana le naga le legala ngwana yo ene o ile go ithusa ka dilo
1: dilo go bona dipone tse dintsi dikolo tse dingwe natenata ba a latlhegelwa ke yone gore nna ke tletse eng
0: mme bana ba sotlha batsadi mamo mongwe mme wa go bona ngwana yo ene o serious ka tsela eo ya go ithuta wa go mo itlhalele gore hae ngwana yo o tsweletse mme wa go sheba yo mongwe e kete a leka go sheba gore a me ke gone a mosho o ka nthusa mme ha mosho wa go mo thusa ene o tshameketse
1: ruri a ga se one botshelo jwa gone batsadi kana batsadi ba batswana lo streng lo go ke lone le go gore lo melao ya lena e gagametse thata ngwana o godile mo molala wa motsadi a gola sentle ha go le mo ga kwa freedom kgollose go ya gore he e be le re mo karaganye o simolola gone hao
0: wa bona e ke no me ha lena a godile bo streng gone ke ya lo ka hebua a ba go bona mo karagano kwa a kire le ene o tshwantse a tshimola a shebe gore me mo karagano o nkisa kae ehe a shebe gore o nkisa kae a o nkisa mo tseleng e siameng bo streng yo le bo ntsenya mo tseleng e ntseng ya wa bona so ke yana ha ile gore ga a kgone go ikgopolelelela o ka gopolelwa ke bone bao ba mekaragano go itlhala go senyega go bo go senyega
1: a mme di fund tsone tse di thuso tse di gone ka ga go lona kana
0: ya di ukwalela a kere kana bone bana gato ya secha motho a ba tsaya cellphone a mosadi mogolo a go tsengwa bo di data nnya ke batla go secha ke utlwile gote ke utlwile gote bone bana ba ba nang tšhono le tšhono ya go nna le di-smartphone ofo ba ba nang le di-laptop ba secha ditšhono ba di bona mme nako ngwe go ke gotle batho ba government-e ka kwano kwa ba tla go kopa gore batho ba tle go tle go dira dipitsonyana batho ba gakololwe gore dithuso hale le hale jaanon bone bana bangwe ga nke be ba tla bagolo ke bone ba ba dietelelang pele ee go tswa jaanong motho ba ka tla go utlwa ka ba bararo ba banne ba ne ba ile gore hela gone go tlile gate jana le jana le jana wa bona motho o tlhaetse ka gore a letete ba ipaya ko morago ee bagolo ba bone ba heditseng ba leka gore bone bana ba bone ba eme ka dinao ke bone ba emang ba goreetsa bana nakong ga ba di seng ka tlhela
1: go tlhelele
0: ga ba dire sentle bangwe ba bone ga se botlhe
1: ke go stressa le go neela batsadi ba batshitse ka bothata
0: ke
1: lebile le yone kgang e o e buang e botlhokwa thata ya gore a mme ga nka ke gatseng wa molamo o strict wa gore madi a otlhe a duelelwe ga e le gore ke ya go studisa go ruele ko uname ga e le gore ke di-cosmetic a di rekwe
0: aba mogasi o a beile ruri ga nkabe le gore ela batshome batho ba ba thomang ka tsona ga e thome ya bua yana batho ba ba thomang ga ba reditse yaka batsadi ba ngongorega a ba he thomele gone ko godimo kwa gore mme ngwana ga a dile ansuko a ba amogelwa mo institutioneng enewa a go go duelwa madi a ngwaga yotlhe kgotsa ke tsere ba duela kwartal lexeme a go duelwe se kabe se duelwa ngwana yo a rekelwe sengwe le sengwe seo se tlhokang e le motho ee gore ke ngwana o se ka newa madi opse e

Sabanjana Machamandele Zex Bantuini, featuring Mano, about a Bam Bang remix. Sorbamaza, Rosama Marato, Satua, Safa, Mermezo, Soil, Sumerbobedi, Hotsona Cunha, Roya Bobedi, Nano Larna, La Sosolora. Botso mo tla re bona gore go lala mangwe na go la matsatsi lena la gompieno ba re go lala le Zinedine Zidane re bua jalo ka sekhantswane sa bolo na letsana ya bolo o tshutso jalo ka kgwedi ena ya Seetebosigo e balabala jalo masome a mabedi le boraro ngwaga wa 1972 Zinedine Zidane a belegelwa gone ka ko Marseille France re bua jalo ka naletsana ya bolo re bua ka mogaka wa bolo e le gore sala simolola loeto la gagwe mo go tsa kgwele ya dinao a sampa le monyana le dingwaga di le some le bone maybe gape o ne a tshamekela club e le ya Juventus le Madrid mo sebakeng sa dingwaga tse di le some o ne a thusa setlhopha sa FIFA o ne a thusa setlhopha sa France gore sa atlege jalo kgotsa setse sejara sone sa FIFA World Cup ka ngwaga wa 1998 re bua jalo ka Zinedine Zidane e le motshameki wa tsa kgwele ya dinao ke mongwe wa ba e leng gore ba gola le wena motsatsing lena la gompieno ke re mase gole matlhogonolo wena gola motsatsing leno ke tsaya kere letsatsi le yago le siame le monate ba masika le ditsala ba go gopotse ba go rometse melaetsa eo ba go godisa re sa lebala jalo motho yo montle gore matsatsi le ena la gompieno re ipela letsatsi la International Women in Engineering ke letsatsi le e leng gore le tlotlomatsa le gone go galaletsa bomme ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo tirong e leng gore go tswa kgakala ne itumile ka batho ba borre ene re itse gore borre ke bone batho ba e leng gore ba itsege thata ka tsa boenginere mme dinako e ntse di tsamaya jalo bomme ra tla re ntse re bona ba tsena mo go tsone tsa boenginere e le gone go supa gore le bone ba na le bokgoni le dikitso tsa go dira tiro tse banna le bone ba di dirang jaaka ditiro tsone tse tsa boenginere jaanong re tla re lemoga bomme ba e leng gore ba mo tirong ena ya boenginere ga ona le wa lesika le motho wa mme jalo a le mo tirong ena ya boenginere ke nako ya gore o tseye mogala hela o moleletse o more ore re ipela ka wena motsatsi lena la gompieno go bo o le motho wa mme o supile gone gore bomme le bone ba ka dira tse dintsi tse e le gore borre ba na le bokgoni mo go jone ditiro tse di tshwanang le tsa boenginere tse di tlwaelesegileng ka borre bomme le bone ba kgona go di dira ka mo ripela ka bomme bao ba e leng gore ba mo kgotsa engineering kgotsa o le moithuti mo nakong ena ya gompieno o le motho wa mme o le ko madikolo jalo o ithutela boenginere itse gore re ipela ka wena motsatsing lena la gompieno tsatsi la International Women in Engineering Day re betse o tso e lesome le borataro motho yo montle na le wena re mmogo mo nakong ena ya gompieno gakologela jalo re tla re mo nakong e sa fediseng pele bele gore re tla re feta jalo ka khutlhwana sa rona sa tsametshameko tota metsotso e masome a mabedi le botlhano go tswa ko nakong ya bobedi a re fete jalo ka Yogi le Maleke Berry ba re baby re senana re tswa gone ka koe bele gore re tla re tsaya molaetsa o botlhokwa-tlhokwa go tswa ko go re tlhaselo ke a kopa ha tla jalo a neela molaetsa ka phuthego ya rapantshwa gona ka ko hukuntsi kwa Botswana tla re feta ka re mo nakong e sa fediseng pele re sana re re titipote ka Yogi le Maleke Berry.

0: kwe Gepeto ka kwa re bone Victoriana Shangula ke bongwa ba ba tswara dipala ba ile gore ba ne ba ya gone ka kwa le Antsino Twanya Nyukwa ke bone ba ile gore ba ne ba emela go le ba ka kwa Gepeto ga go tsenela course yone ya WAFCON 2026 ile gore etla jalo ya go tlhatlhela ga se ba tswara dipala ba ile gore ba tswa ntlentsotlhe mo le hatseng rena le ba bangwe ba ile gore ba tswa gona le ba bangwe ba ile gore ba tswa gona ka kuma hatseng ja ka Botswana bo Burundi bo Ethiopia bo Ghana bo Guinea bo Kenya bo Madagascar bo Morocco bo Nigeria bo DR Congo bo Rwanda Sierra Leone bo Afrika Borwa le bone ba ba ile gona ka ko ikatiso nyoneo ya WAFCON 2026 e ka tisanjalo ba tshwara di phala le bone re ba eletsa masego le matlhogono le botho mo ntle ke ka tshwele gore e tla be le gone ka kwe Gepeto go simolela jalo mo tsatsing leo la kgwedi ya Setebosigo ba la malatsi a le masome a mabedi le botlhano di 25 fitlhela la kgwedi ena ya Setebosigo ba la malatsi a le masome a mararo go na le ba tshwara di phala ba bangwe jaaka ke tla ke bolela ba ka tshwara masome a matlhano le boraro 53 ba ile gore ba tswa ntlheng tsotlhe mo kontinenteng ya Aforika ba ile gore ba tseneletse jalo ikatiso yone gone ka ko Gepeto re lebelela jalo motho yo montle metshameko ena ya NFA ye ile gore re tla re lebeletse jalo metshameko ya makgaolakgang mo mafelong a beke yone melagale re tla bona jalo setlhopha sele sa Commerce Nampol Ladies ka nako ya bongwe ba tlabe ba lebane le setlhopha seo sa Mighty Gunners Ladies ke jaaka ba tlabe ba lwela jalo motshameko one wa makgaolakgang go bona gore ke sefe setlhopha sele gore tla re kwa bokhutlhong jwa motshameko e be le gore ke bone ba rweleng jalo korone ba rwele jalo sejana sone sa NFA Cup gare ga setlhopha sa Commerce Nampol Ladies le Mighty Gunners Ladies e tla bela ka nako ya bongwe mme le gale ga se bone fela re tla bona jalo setlhopha seo sa KK Palace le setlhopha sa UNAM FC bone ba tlabe ba go tshameka ka nako ya bone mo tsatsing lone leo la matlhatso ga kologela jalo gore metshameko e tla bele gone ka ko Independence Stadium gone mo toropokgolo go na le ditlhopha tse dingwe tse e le gore tlabe di lwela jalo leemo la boraro le leemo la bone re bone setlhopha se re tlabe re bona setlhopha se le sa Jolino Athletic Ladies le setlhopha sa Venduk City tota e tlabe le bone ba ile gore ba tlabe ba tibula metshameko yone ka nako ya borobongwe 9 o'clock mo mosong ba tlabe ba simolola metshameko yoneo go latela jalo motshameko wa Mighty Gunners FC le setlhopha se le sa Okahanja United e tlabe le ka nako ya lesomele bongwe gone ka ko Independence Stadium gone mona toropokgolo e tla re metshameko e sena nna ya ko bokhutlhong be re ka nako ele ya bongwe yano re simolola re bona motshameko wa bomme wa makgaolakgang one wa Commerce Nampol Ladies le Mighty Gunners Ladies be re ga o sena nna o fela jalo re ka nako ya bone re bona jalo motshameko wa makgaolakgang wa KK Palace le setlhopha se le sa UNAM FC ka nako ya bone gone mona toropokgolo kwa Independence Stadium ga ke itse gore bona mo nakong ena ya gompieno o setse o tsere tshwetso ya gore ke bomang ba ile gore batla nna jalo bo mampudi ba sejana sone se sa NFA Cup mmele gale re tlatla re bona gore ditlhopha tsena di tlatla di tswa ka mokgwa o ntseng jang motho o montle setse re kgapagantse jalo sephatlho sa nako ena ya bobedi re mo khutlhwaneng sa rona sa metshameko a re a kogele gone ka ko metshamekong ele ya FIFA World Cup e le gore setse tshamekile motsatsi le na la gompieno re bone jalo tlhopha se le sa Jordane ba ne ba tshameka le setlhopha sa Algeria ba ikutlwela fela setlhopha sa Algeria se nota setlhopha seo sa Jordane ka dinotse pedi go e le nngwe mo tsatsi lena la gompieno ba ne ba le gone ka ko San Francisco Bay Area Stadium gone ka ko New Jersey Stadium re bone jalo setlhopha se le sa Norway se ne se le bane le setlhopha sa Senegal mo tsatsing la gompieno mme setlhopha sa Norway se kokotetse sepekere jalo mo setlhopheng se le sa Senegal ka dinotse tharo go tse pedi a re bone gore a mme go na le metshameko e le gore tla tswela pele mo tsatsing la gompieno e tshameka ke tsaya gore go tla nna le motshameko mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno re lebeletse go bona jalo tlhopha se le sa Uzbekistan le Portugal ba tlabe ba tshameka ka nako ya bosupa phirimaneng ya tsatsi la gompieno se bone fela tla re gona ka ko Boston Stadium re bona setlhopha se le sa England le setlhopha sa Ghana ba tlabe ba lebagane ka nako e le ya lesome mo tsatsing lena la gompieno. Motsatsing la ka mosola la boraro le gone go tlabe go ntse go na le metshameko. Re lebetse go bona jalo setlhopha se le sa Panama le Croatia ba tlabe ba tshamekela gone ka ko Toronto Stadium ka nako ya bongwe. Re ka nako ya bone re bone jalo Colombia le DR Congo di tshameka gone ka ko Estadio. Me le gale e tla re ka ko ka nako ya borobongwe motsatsing la ka moso. Re bona setlhopha sa Switzerland le Canada di tshameka kwa Seattle Stadium ka nako ya borobongwe go tla bona setlhopha se le sa Bosnia le Qatar mo tsatsing la kamoso. Motho yo montle ke tsone tsa metshameko tse e le gore re tla re di tshwere mo nakong ena ya gompieno. Re di beye khutlo gone fa tsa metshameko.
1: O reditse seromamowa se se tona sa TYSFM. O phakile mosegareng go a phirimaneng. O reditse sekepe, the submarine, mo TYSFM.

0: makara no munyo waru he nandu no munyo makara mu ya ka ba ko mu ko pendu ya ni ari ndu ko no munyo uma kambura mani
1: apa ele di kapa
0: makara no munyo.

0: tranquila.
1: Nalogi patla mfruk na bofo. Ngine tanyane kseni gaso. Okay, lendi kale gaso. Mbambu M1 South Sotra. Yeah. Nga piko mangan, nga chola no spe, nga lana no bees, elam, isosh. Yeah. Sa figa sa moshe so wet, pase bas bizo pepet. Spetto silesta mamira, bas bizo Stephanie Demira. Ya pela gipati sa bambu M1 North Noch. Yeah. Pambilo mangan, uveza matanga, moi coach. Masiti Christine, Nancy Blue Light. Fade ang puzang, fade ang nanging, fading in right. One side, bafula ne boot, batola ne gun.

Tlhalala jalo moreetsi wa me le motho ko ga yo tlang ntse a reeditse le yona mošwa, re tsweletse jalo ka thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Ke ile ka re ke na le dikgang, ke na le kgang ka gano e leng gore re itse gore mo bekeng tse di fetileng thata ne go bua jalo ka June 16, ne go bua jalo ka ditshwanelo tsa bana ba ngwana wa Aforika, hei wee hei wee .

0: fa re le ka re ke ntse ke le moletong ka kopana le morutabana e le gore le ene kwa sekolong sa Montsumi ba ile ba supa gore ke nna a tsamaisa lenaneo le le dutseng la ngwana wa Aforika. Mme ra bua ka kgang ya teng, ra be re bua jalo ka ditshwanelo tsa bana le maikemisetso le dilo tse dingwe tse di yaka dikemo tsa gone gore ka megopolo le dikakanyo le mahoko a teng a gore pharologanyo ya dikolo ke ka mo bana ba le ba pasang ba ba sa pase ya be le eng, dilo tse o di bona jang. A ke boammaaruri gobane ko dikolong tsa bone bana ba lebelo ko tlhase, mme botshelo bo dutse jang, mme thutego e dutse ya gone kong, le go rutiwa ga bana ba go dutse jang, maitsholo a bone le se ba se dirang. Tla ke seke ka bua nako e telele kete ke ne jalo ke gone jalo puisano jaaka ke ile ka puisano jalo le morutabana wa sekolo se se potlana sa Montsumi, mme Tshabalala ga bo humisi le ra bua jaana.
1: Ke nna mme Tshabalala go tswa mo sekolong se se potlana sa Montsumi Primary. Dumelang bareetsi, ke tla lo bolelela ka bokhutshwane ka letsatsi la ngwana wa moAforika gore re ile ra keteka jang sekgopotso sa ngwana yo. Sa ntlha re ile ra bula lenaneo la rona re le bulelwa ke Rre Lilemba a tlhalosetsa bana ka bokhutshwane gore letsatsi le ke letsatsi la eng, gape le gone setlhogo sa letsatsi e ne e le eng. Setlhogo sa letsatsi e ne e le go leka gore gotlhe go nne phepa. Re bua ka re remelela thata mo bophepa jwa ngwana, bophepa jwa fa ngwana o nnang teng, gape le gone gore ngwana o itsaya jang e le ngwana. Okay, re tsweletse ka lenaneo. Bana ba mophato wa bone ba ile ba bina, mme fa ba ntse ba bina jana ba ile ba re supetsa gore ngwana o tshwanetse go nna jang phepa, kgotsana o tshwanetse go itsaya jang
2: gore
1: a nne phepa. Re tsweletse ka leboko, ngwana wa mosimane mongwe wa mophato wa bothataro o ile a re neela leboko le le khutshwane a re tlhalosetsa gore ngwana o tshwanetse go itsaya jang, o tshwanetse go tlhapa mabogo, o tshwanetse go leka gore dinala tsa gago di ne di khutshwane ka nako tsotlhe, pele ga o ya go ja o tshwanetse o leke gore o tlhape mabogo letsatsi le letsatsi. Mme Tushavi o ile a re tlhalosetsa ka bokhutshwane gore ngwana wa sekolo o tshwanetse go tshwana jang, o ile a tsaya bana ba le babedi a ba dirisa jaaka sekao gore bana ba bone gore ngwana wa sekolo o tshwanetse go tshwana jang. O ile a ba bolelela bana gore fa o le phepa, fa o le mo phaposing, le a e le wena o tla ganke tla o palelwa ke go araba dipotso ka gore o rata jaaka o tshwana.
2: Go ra re go a go rotloetsa gore o ikutlwe gore bontlha bongwe jwa thuto ya gompieno, bontlha bongwe jwa tlelase ya gompieno, o motlotlo ka bowena.
1: Re ile ra tswelela ka Sarafina Dance. Ke a itse gore bagolo re lebile Sarafina dingwaga tse di fetileng, ga re tlhole re leba Sarafina, mme bana ba ile go bana ba mophato wa borataro e ne le setlhopha se se tlhakatlhakaneng. Re ile ra bona bana ba bannye le bone ba le mo setlhopheng se, se ile sa thusa bana ba bangwe gore ba bone gore Sarafina e ne e se movie fela, e ne e le sekgopotso sa ngwana wa moAforika yo latlhegetsweng ke botshelo, a lwela thuto, a lwela bokamoso jwa gagwe mo Soweto ka ngwaga ya 1976. Re tsweletse batsadi, re tsweletse ka leboko le le ne le neetswe ke bana ba mophato wa bone. Leboko leo le ne le le monate thata gonne le ne le rotloetsa ngwana wa moAforika gore ke ngwana wa moAforika, mme ke eng ke tshwariwa ke tlala, ke eng ke sena diaparo, ke eng ke sa kgone go tshwana jaaka ngwana yo mongwe. thata thata le bokole le le thusa bana ba rona ka gore le ne le ba rotloetsa gore le fa ke sina ke tshwanetse go ya kwa sekolong mme batsadi le bone ba tshwanetse go tshameka karolo e ntse thata jana gore nna ke le ngwana ke khone go batla go ya kwa sekolong re tsweletse ka mophato wa bo tlhano ba ile ba re binena kare le lenaneo le lile la thusa bana ba ka bontsi ka gonne lile la ba ruta gape le gone ba ile ba itumela gonne ba ne ba sa retse fela mme ba ne ba bona ba bangwe ba bina school choir se ile sa re neela dipinanyana se re opelela mme bana ba mophato wa bosupa ba ile ba re neela drama drama ile ya re rotloetsa gore ngwana wa mo Afrika o ile a shotlhega mme tshotlego ga ya dira gore ngwana a ikgogele kwa morago ile ya dira gore ngwana a lwele se a batlang go nna sone fa lo lebeletse drama ya Sarafina lo tla lemoga gore bana ba ne ba sa lwe fela bana ba lwela gore ba sa rutiwa mo puong e e seng ya bone ke se se diragetseng gompikeno kharikhulamo ya rona e le ka bojotlhe jwa yone gore e tsenye ngwana mongwe le mongwe e mo thuse gore ngwana yo a kgone go ithuta ka teme ya gagwe
2: ke gora re tiragalo eo ya tiragalo eo ya June 16 ga ya helela kong ka go hetola matshelo a bana e santse e diragala mo gompieno
1: e santse e diragala gompieno ka gore mophato wa bana ba mophato wa bo wa bole fela go ikhelela kwa mophato wa bo raro ba rutiwa mo timeng tsa bone jaanong seo se thusa ngwana gore a kgone go
2: express
1: a bua tlhamaletse a sa tshabe sepe a kgona go rata setso sa gagwe gape go rata puo e le ya gagwe
2: go itemoga gore ga se phoso ke le morwa ke le mokgalagadi kapa motswana
1: era
2: ma o kgona go tswela ka porogramo e wetse gone
1: foo
2: pele o setse o tswelele ka tse dingwe ke lemoga gore e ne le lwantlha o tsamaisa lenaneo MC go ne go ntse jang
1: go ne go le thata mme ga o le sebui o sebui togo
2: okay ge re kgona go tswela re lebile lone botlhokwa jwa go keteka yaka o tlhalositse gape gore botlhokwa jwa gore re nne le seikgopotso sa letsatsi le ke go lebelela ngwana wa Aforika le ditshwanelo tsa gagwe ditshwanelo tsa bana mo sekolong ga go ntse jang
1: ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go ithuta pele ga ngwana a ithuta ngwana o tshwanetse go itumela ka gore nna ke le ngwana ga ke sa itumela ga nketla ke ithute jaanong go itumela go tshwanetse go tswa ko batsading go simolola kwa gae kwa lwapeng ngwana o tsewa jang kwa lwapeng a o a shotlhega a o jakana a o bona sengwe le sengwe se o se batlang sengwe le sengwe ke sa bue ka ga dilekere ke sa bue ka ga se a se batlang ka nako eo ke bua ka ke remelela thata mo se ngwana o tshwanetseng go se bonang jaaka moaparo wa sekolo jaaka dilwana tse o kgona go di dirisang go tlhapa jalo jalo go simolola kwa lwapeng jaanong ke batla go remelela thata mo go ithuteng ga ngwana bana ba rona ba barwa re na le bana ba barwa ba le bantsi fa jaanong tshotlhego e diragalang kwa lwapeng e dira gore ngwana ga a le mo sekolong a sa rata sekolo ke sone se kwa boelelong jwa letsatsi ga nketla ke bona ke tshwaya ngwana phoso ga ngwana a sia go tswa mo sekolong ka gore potso ya ntlha e ke tla e botsang ke gore motsadi o dira eng ga ngwana ga go a ema a tswa mo sekolong a tabogela kwa lwapeng wena o le motsadi potso ya gago yo wa go e botsa ngwana ke eng a wa go tsaya thupa o simolola o mo kgwatisa kana wa go mo dudisa fa batshe o mmotsa gore ngwana ke eng o sile
2: gobane nako ngwe ga o bua le morutabana go kgakolola gone gore nako ngwe o bona ngwana a le bodutu kapa a lelagela a simo seemo se se itumedisa re le batsadi ba se Aforika ga o leke go tlhaloganya gore ngwana yo o kgorelediwa keng, ke yone kgang e le gore ke rata gore gone gaa re rotloetse re le bana ba Aforika, bo batsadi ba Aforika, gore re na le karolo e go nna go etsa go rotloetsa bana ba tshwana.
1: Batsadi re tshwanetse go botsa bana o itse go itlhagane na go nta ngwana ga go thuse ka gore wa mo kgwatisa gompieno wa go dira seo gape ka gore o batla sengwe go tswa mo go wena, mme ga o se lemoge o batla gore o se lemoge o se bone gore o kgone go mo thuse, mme keanong ga o sa mo thuse ga o sa mo dudise fa fatshe o mmotsa gore mme mathata a ga kae, ngwana yo gang ke tla tlhaloganya gore phoso ya gagwe ya kae, mme fa o mo dudisa fa fatshe o mmotsa o tswa o mo tlhalosetsa o le motsadi, ngwana o tla tlhaloganya. Fa o mo tlhalosetsa gore he ngwana ga ke na madi jaana, mme ka nako tse di tlang ke tla bona gore ke tla dira eng gore ke kgone go go thusa. Bana ba
2: tlhaloganya, ba tlhaloganya, mme ke mabaka one a o a dirang gone gore motho a ba ka botsa potso ya gore ka re na le tumelo re le tota re le bana le gone e simolotse mo batsading gore re dumela gore dikolo tse tsa private tse dintle tse o kry gore ke makgabekgabe go gontle di-hostele kaekae diphaposi tsa borutelo ga seole tsa government o kele gore go senyegile go thubegile bana ba rutela gongwe ga tlatse ga ditlhare ko dikgaolo tse dingwe a go mo go dira pharologanyo e dutsenya o tla rotloetsa ngwana jang gore a tswele ka go ithuta, gobane dilo tse di a re kondema re le ba go tsadi gape re le bane ko dikone gore a sekolo sa tshwana ga se nne modu eo ya gore ke ka ithuta.
1: Okay, ke ka mo motsumi fa o tla fa sekolong sa rona, sekolo sa rona ga se ga nke tla ke bua kere ke mo ka private school, mme se ke tla go se bolelelang ke gore ha inspector a tla keng yana ga sekolo sa rona o simolola a smile ka ntlhaeng sa ntlha bana ba rona ba itse gore pampiri ga e rapa mehatshe, sa bobedi ba itse gore mo diphaposing borobalo jwa bone ba tshwanetse ba leke gore phaposi e nne phepa pele ga ba tswa, sa boraro ga ba remelele ga ba tlogele babereki gore ba dire tiro ba le esi ba leka ka bojotlhe jwa bone gore ba thuse batho ba. Sa bone mo diphaposi borutelo re leka ka bojotlhe jwa rona gore diphaposi tsa rona di nne phepa ka nako tsotlhe, ka gore ngwana ga a kgone go tlile go dula mo pampiring a e tlogetse mabane. Batsadi ke tla lo rotloetsa gore lo tle o tlegela letsatsi lengwe fela re sa go solofela o tle ko sekolong sa rona o tlile go bona gore sekolo sa rona se tshwana jang. Nna dikolo tse tsa private le tsa government ga ke bone pharologanyo e le ntsi, ba private thata-thata madi a bone a kwa godimo, ke sone se bana ba bonang gore a ba bonang gore dikolo tsa private di botoka go heta tsa government, mme ga se jalo selo ke gore go tswa mo bagoging ba sekolo gore ba goga jang sekolo sa bone gore sekolo sa bone se tshwane yaka sa private. Le gape le gone go bala go tswa mo barutabaneng gore bone ba dira eng ba tlisa eng mo tafoleng gore ngwana yo a kgone go nna ngwana yo ithutang mo sekolong. Sekai malatsi a hitileng re ne re na le ngwana wa mophato wa bosupa, ngwana yo o tswa mo sekolong sa motsumi primary, ngwana yo e ne e le ngwana wa ntlha mo dikoleng tsotlhe tse dipotlana tsa Omaheke yo o boneng setlankana go supela gore go supela gore go supagela gore ngwana yo
2: ngwana yo o dirileng sentle yo
1: ke wa mo motsumi, leina la gagwe e ne e le Louisa Uyanda. Ngwana yo o re supeditse gore sekolo sa rona se kgona go dira botoka go feta dikolo tsotlhe. Mo go ba base re na le dikolo tse di dirang ka natla, re na le bo go ba base primary, re na le bo gymnasium le bo mang le bo mang, mme ngwana yo mo mophato wa bosupa wotlhe mo Mahikeng o bone setlankana sa ntlha. Seo se supa gore ga se private hela re na le dikole tse di tsa government tse di kgonang go dirang ka natla go heta tse dingwe tsotlhe go tswagela mo lorateng lwa morutabana go tswagela mo lorateng lwa bagogi go tswagela gore barutabana ba tshwaragane jang and gape le gone ba dira jang gore ba kgone go thusa ngwana wa moAforika gore a kgone go ithuta
2: ne ke re phakela ga ke tsena ga yaka morutabana a bua ka gore motsadi a o kgona go tla hela ka tshoganetso go tla go bona tswelelopele ya sekolo ga di tla go tsena kano phakela ke lemogile sone seo bophepa ke lemogile discipline e le gore ebile ke batla go botsa ka one gore a gola ga gongwe ga lo betse bana gore ba ne le discipline gobane ga o tsena ko dikoleng segolo ko ditoropong o ikela le gore sekolo se segologolo ka go kgona bona dikgologolo mme it's maintained di tlhokometse bokele dikolo e le gore di kwadilwe mo dipoteng mo difesetere di thobegile alo tsenya discipline mo sekolo tsa lona
1: bana ba rona re ba reetsa ke selo sa ntlha ba reetsa and gape le gone go tswa gore jaaka ke buile ke re morutabana go tswa mo morutabaneng ga nka ka o tsene mo phaposing ya gago o sa kgone go buisana le bana ba gago letsatsi le letsatsi o leka ka bojotlhe jwa gago gore o bue le ngwana wa gago ke ngwana gago motho yo wao ee o mo maatleng a gago fa o sa moise ke ma o tla moisa ee ke se re se dirang tsatsi le letsatsi ra ba buisa ra ba gakolola gore re batla gore lo bone ABC ee gore o bone o iponene maduo a o tshwanetse go nna ngwana yo o tlotlang batsadi gape le gone yo o reetsang sa bobedi le gone o tshwanetse o dire ka natla o reetse ee ra ba gakolola letsatsi le letsatsi re segonisto and gape le gone mogogi wa rona wa re gakolola o tshwanetse a re gakolole gore re gakolole bana ba
2: o lebile kae bokamoso jwa ngwana Aforika ga o lebile yaka legatshe ka bophara sekolo Aforika ngwana wa Aforika o kgona go isa Aforika mo seemong sa sešheng sa yaka thekenoloji kale ke sose se tsamang ka lebele le kwa godimo mme ngwana wa Aforika jaaka re lebile o tla goroga mo seemong seo sa go tlhobolola Aforika
1: ngwana mo Aforika o tla kgona go isa Aforika kgakala jaaka ke go boleletse batho ba le bantsi ba nyaditse dikole tse tsa government tse mme jaaka ke ntshitse se ka isa ngwana yoa ngwana wa o bone gore o ile go gaisa bana ba wa botlhe ee so go reela gore le ga le rona re lebile fela gore dikole tse dingwe tse di ko mahatsheng a mangwe kwa batho bao ba tla kgona go dira botoka gore feta mme se re bolayang ke curriculum ya rona curriculum ya rona nna ke tla re it's messed up ee and jaaka e le messed up jaana e senya ngwana wa moAforika so mme ga go tlatla jaana gore motho mong ae busetse kwa e le ntsi go kwa e tla nnang e tla thusa ngwana wa moAforika gore a gopolele kwa ntle re tla ya kgakala ka gore jaana it's limiting e dira gore motho a sa kgona go gopolela kwa ntle bona ngwana wa grade 11 ha bana ba segompikeno ga a felela a go grade 11 ene a re go hedile sekolo se fedile ee se feleletse ka gore o bona gore go botoka gore ke helele mo go grade 11 AS le ene ke di subject hela di le tharo ee mme ke anong se sengwe ke gore e buleile jaana gore rona ba ba nang le grade 12 wa bogologolo re ipone botoka go heta ba gompikeno ba segompikeno ka gore ba segompikeno o helelela ga o bone aua mo go geography mo englishing le mo setswaneng o tsamayafela ka di-subject tseo rona re bulegile re kgona go tsamaya re kgona ga go ithuta sengwe le sengwe se re se batlang ee jaanong selo ke gore ke fela re tlhoka batho ba ba gopolelang kwa ntle ba batla re thusang gore ba kgone go bereka gore curriculum ya rona e banka e baakanyesege ka gore na ke bona e senyegile mo gomashwe
2: gore ga e dire motho se a tshwantse a nne sona o dutse ka dikakanyo di le dintsi gore go na le se mechaniki ka ga go na le
1: electricity
2: molaetsa hela go batsadi le barutabana ba ba reeditseng hela o mashetlha wa gore re berekele ngwana wa Aforika ka se re nnang le sone le yaka motsumi wa sekule sekai ka ngwana be le gore re nna le hela curriculum e re nna le hela sekolo se mme re na le ditaema le tsone tse
1: okay batsadi barutabana kwa ntle kwa e kile ka kopana le morutabana mongwe ke be ke mmolelela ke re eish ngwana ke ga itse go buisa mme ga ke itse gore ke dire eng a re reetsa ga wa nna morutabana ka gore o ne o sa batle go nna morutabana o nnile morutabana ka gore modimo o bone sengwe mo go wena e jaanong se ene o se bone mo go wena se dirise gore ngwana yo a kgone go se go ithusa go tswa mo go sone keanong ke ya go dula lena ke neile confuse ke ya go dula ke gopolele he mme mma yo a na bua ka gaeng yo kwa bofelelong ke ile ka lemoga gore ga ke kgona go thusa ngwanake yo ke mmelegeng go buisa ke gore ke kgona go thusa ngwana mongwe le mongwe go buisa ee ke gore ke tshwanetse ke dirise hela sengwe le sengwe se ke se dirisitseng go thusa ngwana yo gore ke thuse yo mongwe yo ke mo rutang ee ke sone ke a re barutabana le kang ka bojotlhe gore o tsenye matsapa ga ngwana a tlisitswe mo mabogo a gago ga ke re nako dingwe mophato wa ntlha wa bobedi wa boraro ba go elela gore batho ba ga ba dira tiro ya bone wena o dira tiro efe gore ngwana a fetoge yo ee ka gore ngwana o mo mabogo a gago wa go dira eng gore o thuse ngwana yo gore a tswelele ko pele ee ka gore ga o kgone go mo busetsa ko go grade 3 ga o kgone go mo busetsa ko mophato wa bobedi gape le gone ga o kgone go mmusetsa ko mophato wa ntlha wa go dira eng gore a fetoge ee o ipotse o le morutabana jaanong ee sa bobedi se ke tla kopang barutabana ke gore o motsadi wa ngwana yo le kang go lebelela bana mo phaposing o dutse ka bana ba le mashoma mane o tshwanetse o leke ka bojotlhe jwa gago gore o itse gore Pete ke mang o itse gore Felipe ke mang o itse gore moratiwa ke mang o itse gore Thuto ke mang ee ka gore bana ba ba na le mekgwa e e farologaneng ya go ithuta ee jaanong mekgwa e e farologaneng ee o tshwanetse o itse gore wa go leka jang go e tsenya mo dithutong tsa gago ga ke re letsatsi le letsatsi ra prepare so pele ga o prepare o tshwanetse o itse gore okay ke na le Pete ke ngwana yo o ko tlase thata ke na le Julia o ga gare ke na le Thuto o heteletse botlhe jaanong ke ya go thusa jang bana ba bararo ba gore ba ithute letsatsi le wa seo letsatsi le letsatsi ga o tsoga o kgona go dira dilo tse bana ba phaposi ya gago ba tla tswa mo phaposi ya gago ba itumetse ee go batsadi motsadi ke motsadi ee ngwana o tshwanetse go lebelelwa ke wena e se motho o sele ke wena motsadi wa ngwana yo leka ka bojotlhe jwa gago gore o leke gore ngwana yo a kgone go rata sekolo ka gonne ga ngwana a sa itumela ko gae morutabana o tle go lemoga a sekolong ga e le gore ke morutabana yo bulegileng yo o lemogang ee ke gore wena o le motsadi thusa ngwana yo gore ngwana yo ka moso a kgone go nna se ee e se sengwe fela ka gore ga o botsa ngwana gompikenong o batla go nna eng go bolela re ke batla go nna sengwe nnyaa o tshwanetse sengwe ke eng jaanong o tshwanetse go bolelele gore o batla go nna eng and gape le gone lo babedi lo berekele gore ngwana yo a kgone go bona selo seo ee nako dingwe o tla bua re ke batla go nna ngaka jaaka tshona e ne batla go nna di-lawyer mme ke yaanong gompikeno ke rona re ba ruta bana ga o tla o gola jana wa go lemoga ko neman ye yone ga se tsela ya me mme ga ke tseye ye ya lawyer ye ba tletse maaka ga ke batle ye ke batla ye ee jaanong o dudisa ngwana mme o batla go naeng ga re ke batla go na ngaka berekela pele mo go se ene a batlang go na sone pele ga tla gola jana wa go lemoga wa go itemogela gore aa tsela ye ga se yameng ye ke yameng mme a lebeletse gore motsadi wa me a ne a nthusa a tsamaya le nna tsela ye yotlhe
0: ke morutabana wa sekolo se sepotlana sa botsomi mme Tshabalala ga bohumisi yo o buang jalo ka ditirago tse di dutseng jalo tsa sekolo le kgakolo mo batsading ba botlhe tota le bana ka go leba ditshwanelo tsa bone le matshelo a bana. Ke yone thulaganyo ya rona ya bašwa mokgotlhe mo tsatsing la gompieno. Nna le ona ke labe ke go itsisa jalo ka dipina tse mmalwa.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

tlang ka lobaka lo loleele ba lelwapa la galungu le puso ba lwela serepa sa gagwe. Babueledi ba puso ya Zambia ba sampe ba emetse ditaelo tsa gore ba ka tsa kgato efe go a kwa pele. Re di sa kwa bokhutlhong kgang ya bofelo ya tsa mafatsha a sele ya re Sri Lanka e boloditse masolego ya go thibela go anama ga bolwetse jwa dengue jo bo anamisiwang ke monang jaaka fa balaodi ba tsa botsogo ba ne ba tlhagisa gompieno gore dikokelo di tletse ka batho ba ba fetang sekete ba ba amogelwang tsatsi le letsatsi. Ofisi ya ga Tautuna Anura Kumara disana yake e ne ya bolela gore masole go akaretsa la lewatle la difofane a tla tsenya letsogo mo go dupeng le go senya mafelo a a nang le menang. Bolwetse jwa dengue bo baka letshoroma le le kwa godimo go opiwa ke tlhogo, go feroga sebete, go tlatsa, go uba mesifa, go dutla tota go dutla ka dinko go go ka nnang ga baka le lone leso. Go ne ga begiwa batho ba ka nna dikete tse di masome a matlhano ba ba tserweng ke bolwetse jono mo ngwageng ono, mme go ne ga tlhokagala ba le masome a mabedi le borobongwe le fa gone palo eno e santse le kwa tlase thata fa e bapisiwa le ya ngwaga wa 2017 e ka nako eo go neng ga begwa batho ba le sekete tota ba le dikete di le kgolo masome a robongwe le borataro ba ba tshwerweng ke bolwetse jono le ba ba tlhokafetseng ba le makgolo a mane le masome a mane. Mokgatlho wa World Health Organization o ne wa tsibusa gore dengue ke nngwe ya malwetse a menang a namang ka bonako ka ponyo ya leitlho ka ntlha ya go fetoga ga seemo sa loapi. Wetsodi ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, reetsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa. Phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

Eneleka June 19 monongwaga 2026 le bua hela ka kgwedi yone Hanover Lebon King ale Moonlight Africa and SNE bana ba gola jalo mogaga mo wa pina ba re sa se sola stationing sa go sa mo chao chile hai samperle go ne van ta terbetsa go utlwa dikatara tsa gompieno di bo tlhoko di mnate re bile jalo na go ile ya botlhano a se bo kgwaje molao mo a se go go mapere kontate kwa go sena mola re betsa go utlwana bletsa 2 bonketsa tsama jalo le luna luna deep krimora bkz dj vic leandra vet bare idlis se mo kgwaje molao dad I do it.

Enta te ha ona le mali. Bankana ba go batla go bitsa go Rotman. Hey, madi raje. Nyame one ke motsodi wa boleung. Hey. Are tsonse ra emela dadi. Rahata hata. Hai. Ha batla go bona gore madi ke selo. Selo gore ra se rata ba rotlhe. Hey. A khona gore khawaganya mo lwapeng. Hey. E ba tlo ba tlotla madi ntate. A tlo ba tlotla madi. Ka re bonkana ga go ne o tsena le ene sekolo. Hela ka gore o na le madi, o tla go bitsa a re Grootman.

Khonsa le motjoma derbe tsa gutlwana station sa go sa botshao chele. Ai ga se khang. A se mo khwaje mola. Ga ngolo ke gone go itlosa bodutu tsa tsilena la gompieno. Tsa tsila ke re ina go ya bone. Mo supulo go ngwa la botlhanong. Ha re fa. Re fara bo re ntse re le fa.

motho a go kopa ID number ya gago o sa mo itse gotlhelele, motho a kopa bank account ya gago o sa mo itse gotlhelele, tima mogala wa gago, leletsa setlogolo sa gago, leletsa ngwana gago morere, nyaa semama semama gongwe number ena e nteleditse e kopa eng le eng, gore ba kgone go ka tsa number ba romelele go ba sepodise, batho bana ba simolole go tsalwa dikgato. Eno hello, latlhegelwa ke madi a le mantsi a e le gore ga nkitla wa bona, le gone go thata gore batho ba ntse jalo ba bone, ka gore ba hela le bone ba tima dinambara tsa bone ga ba sena go bona madi. Yeno ha mongwe a kopa nambara ID number ya gago gongwe bank account number ya gago o sa mo itse gotlhelele, ke tla go gakolola gore o time mogala wa gago ka bonako. Tima mogala wa gago ka bonako. Ke ne ba re tiragalo tsena o ka re di tswela dintse di tla di gola jalo kwa toropong ewa ya Hentispay, e le gore segolo thata ba lebeletse jalo gongwe ba thaketile jalo ke bagodi ga mmogo le beng ba dikgwebo tse di botlana, tse e le gore ke bone kena ba hela jalo ba latlhegelwa ke madi a bone. Kena ke gona kelotlhoko le go ka itse gore o se ke wa ntsha jalo tshedimosetso ya gago ya banka go mongwe le mongwe yo o sa mo itseng.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke bosupa. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauliki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tonakgolo o laetse go tlhophiwa ga Brian Asabo jaaka mogogi o latlalang wa ACC. Namibia e fetile ka melao e le 14 go tswa mo grey list. Fa a kgotlaetse re tshwetso ya gore tautona wa pele o tlhokafetseng wa Zambia Edgar Lungu wa ka bolokiwa kwa Aforika Borwa. Jaanong dikgang ka botlalo. Tonakgolo Elijah Ngurere o solofetse go baya mo tafoleng mogopolo ko phuthegong ya setšhaba ka moso o laelang go tlhophiwa ga mookamedi wa Financial Intelligence Center ka bokhutshwane FIC Brian Asabo jaaka mookamedi mogolo o latelang wa Anti-Corruption Commission ka bokhutshwane ACC. Fa seo se ka dumelanwa ke palamente, Asabo o tla tlhatlhama mookamedi mogolo wa ACC yo o dirileng ka sebaka se se telele Paulus Noah yo sebaka sa gagwe se welang beke e tlang. Asabo jaanong o eteletse pele FIC lephata le le rweleng maikarabelo a go lwantsha boferefere jwa madi, thuso ya madi a matshosetsi le borukutlhi jo bongwe jwa madi. No o eteletse pele ACC fa e sale e tlhomiwa ka 2006. Sebaka sa gago le pele se ne sa wela ka Sedimonthole ka 2020 le gore se ne sa katolosiwa ka dikgwedi di le thataro pele a tlhophiwa gape ka Phukwi ka 2021 mo sebakeng se sengwe sa dingwaga tse tlhano. Tona lefapha la madi Erika Shafuda a re Namibia e fetile ka melao e le 14 go kgona go ntshiwa mo Financial Action Task Force ka bokhutshwane FATF grey list. A re go tswa mo grey list go tla tiisa tsamaiso ya Namibia ya madi. Molaodi wa Bank of Namibia Ebson Wanguta o tlhalositse gore grey listing e ka gogela ko go oketsegang ga go sekwasekwa ga ditiragalo tsa madi, ditsamaiso tse di tsayang sebaka se se telele, ditshenyegelo tse di ko godimo tsa go obamela le tlhagiso go tswa mo batshwaraganeng ba bosetšhaba ba madi. O supile gore go tswa mo palong go tiisa kemo ya Namibia le go netefatsa gore lefatshe le tsere dikgato tse di tlhokegang tse di maleba. Wangutha le gare o tlhagisitse gore go ntshiwa mo grey list ga gore bodiphatsa ja borukutlhi ja madi bo tla nyelela.

0: development fund gore wena o e bona jang.
1: Dumelang baretsi,
0: Ema.
1: nna ke bidiwa Berna wa gamang Serogwe.
0: Ema.
1: Ke no jana ke itsege thata ka leina la Berna.
0: Ema.
1: Mono mo khori mo 13.
0: Ba bangwe e seng hela mo 13, ba bangwe ba reditse ba re he batho. Motho bogologolo. Bogologolo he mo utlwile ke yo a tshela wa bua yo.
1: Ee, ke nna.
0: Ema.
1: Ke nna yo ke a tshela santse ke hegelo.
0: Ema.
1: Ya. Ha he bua ka di tlhabologo tse mmuso o lekang ka bonatla go thusa bogolo thata bone bana. Bana ba ba tsona ba tshwanetse ba ipope go ya ko pele, ba bangwe ba ithute gwa go nna sengwe mo botshelong. Mme nako e nngwe ga o lemoga jaaka o kware bana bangwe ga ba dirise madi ya ka go tshwanetse. Madi ao ba a amogela ee. Motho a ba go ikwadisa gone ha o batlang go ithutelang gone. Mme madi a mangwe jaaka a tla tsena ngwana yo o tsaya madi a dirisetsa seo se sele. Go tswa ko pele ga ro go sheba ga a tlhola a na le madi a kosaise. Ga ana ga ke tsere a batle ba rekelwe dikwalo fa ba ithekela go tswa mo mading a. Kore dilo dingwe di a tlhokagala tse o tshwanetse a nka ba di dirisitse a rekile mo mading a. So jaanong motho ono ka kopa gore bana we ba na tswentsweng ba kwetu he batla lo ithuta. He batla lo ithuta ga he batle gore loka go tshwara dimopo ya ka tsona he tlhatswa dimopo yana. Jaanong dirisang madi sentle. Dirisang madi sentle. Lo ithute lo tswelele ko pele. Ruri go utlwisa botlhoko go bona ngwana yo la tshwantse reng ka ba ngwaga e ya namtlha madi ga ngwaga ya gago ya ntlha. Go ile ga apala ga gare. Ngwana o ile go tswa ga gare ka gore jaanong madi gayo motsadi ene ga a kgone molao o lo kgona ngwana yo ga a dirisa madi sentle.
0: Mme le gone kana madi a teng ga a go emisiwa e be bua gape nna batna thata ba tsedi gore lo bue gape lo tlhokomele bana bone ba.
1: Ehe.
0: Ee.
1: Ke yanong ga kere jaanong bana ba tsona he mo diresefate ngwana o tswa mo resefate a ya toropong. Wa go ikwadisa wa go studira go tswa mo toropong jaanong motsadi ene a seo gaoa ko wa go kopana le mephatonyana ya gagwe ba bangwe ba go tshimolola dilo di sele jaanong ba go tshimolola bo dikgadi be metokwane dilo tseo motsadi a le mogaeng yena santse a lebile gore ka ke lebe nku ye le podi ye le kgomo ye le ke ne ke ka ke thusa ngwana le naga le legala ngwana yo ene o ile go ithusa ka dilo
0: disele go bona dipone tse dintsi dikolo tse di menate nata ba a latlhegelwa ke yone gore nna ke tletse eng
1: ke tletse eng ha mme bana ba sotlha batsadi mama o mongwe mme wa go bona ngwana yo ene o serious ka tsela eo ya go ithuta wa go mo itlhalele gore hae ngwana yo o tsweletse
0: o tsweletse
1: mme wa go sheba yo mongwe e ke te ana a leka go sheba gore a me ke gone a mojo o ka nthusa mme ha mojo wa go mo thusa ene o tshameketse ruri ya
0: a ga se one botshelo jwa gone batsadi kana batsadi ba batswana lo streng lo go ke lone lewa ke gore lo melao ya rena e gagametse thata ngwana o godile mo molao wa motsadi a gola sentle ha go lemoga kwa freedom kgololosego ya gore he e bele gore mokaraganyo o simolola gone gao
1: ee jaano me ga le ene a godile bostreng gone ke jalo ya ka hebua a ba go bona mokaragano kwa a kere le ene o tshwanetse a tshimolola a shebe gore mme mokaragano o nkisa kae ehe a shebe gore o nkisa kae a o nkisa mo tseleng e siameng postereng yole bono bo ntsenya mo tseleng e ntseng jang wa bona so ke yana ha e le gore ga a kgone go ikgopolelelela o ka gopolelwa ke bone bao ba mekaragano go itlhala go senyega go bo go senyega
0: a mme di fund tsone tse dithuso tse di kgone ka ga go lona kana
1: ya di ukwalela a kere kana bone bana gato ya secha motho a ba tsaya cellphone ya mosadi mogolo a gotsengwa bo di-data nnya ke batla go searcha ke utlwile gote ke utlwile gote bone bana ba ba nang tšhono le tšhono ya go nna le di-smartphone of ba ba nang le di-laptop ba searcha ditšhono ba di bona mme nako nngwe go ke batho ba government ka kwano kwa ba tla go kopa gore batho ba ke go tle go duha dipitsonyana batho ba ba gakololo gore dithuso hale le hale ya bone bana bana bangwe ga nke be ba

0: bagolo ke bone ba ba di etelelang pele. Ee, go tswa jaana motho ba ka tla go utlwa ka ba bararo ba banne ba ne ba ile gore hela gone go tlo gate jaana le jaana le jaana wa bona motho o tlhaetse ka gore altete ba ipa ko morago. Ee, bagolo ba bone ba heditseng ba leka gore bone bana ba bone ba eme ka dinao. Ke bone ba emang ba goreetsa.
1: Ba goreetsa.
0: Bana nako ngwe ga ba diseng ke tlhelo.
1: Go tlhelele.
0: Ga ba diseng ke bangwe ba bone. A se botlhe.
1: Ke go stressa le go neela batsadi ba ba tshitse ka bothata.
0: Ee.
1: Ya. E lebile le yone kgang e o e buang e botlhokwa thata ya gore a mme ga nka ke gatseng wa molamo o strict wa gore madi a otlhe a duelelwe ga e le gore ke ya go studisa go ruelwe ko uname ga e le gore ke di-cosmetic a direkwe.
0: Ya ha ba mogasi wa beile ruri ha nka bele gore e la batshome batho ba batshomang ka tsona ga itshome ya bua yana batho ba batshomang ha ba reditse ya ka batsadi ba bangongorega a ba hetshomele gone ko godimo kwa gore me ngwana ha dile ansuku a ba amogelwa mo institutioneng eniwa a go go duelwa madi a ngwaga o yotlhe kgotsa ke tsere ba duela kwarta lexeme a go duelwe se kabe se duelwa ngwana yo a rekelwe sengwe le sengwe se o se tlhokang e le motho ee gore ke ngwana o se ka newa madi opse eye a romelelwa mo di-account number tsa dibanka ngwana o a ba tshwara morosa ka madi batho ba ba hela ba ba tshomang tleng ka ba hithusa tshona ka gae tshomi
1: helele
0: Africans make that nana go bua singlish yana tsona wa ira e ke moteng
1: le gona ke gongwe ke le tshogola go bona madi a mantsintsi jalo mo accounting ya gago wena o kwetse madi nyana re yana ha mantsi ya di plan di bidina di ntsintsi gore ka go reka selese
0: bone hawa
1: ehe e seng gore gantsi bana gongwe ba senya ka one ka go reka notagileng yo mongwe ke gona le gone gore kana ne ke tlhoka setlhako sa gore ne ke tlhoka diaparo tsa maina a gore a go tsitura
0: wa bona bone hawa ba di a jalo ba go reka dilo tse di rileng o lapisitswe ke Pep Store le Ackermans
1: o batla maina a se
0: o batla maina a
1: le bana ba ha ba ka ithuta go ya ka ba rekitswe ba reditse ba re ba gakolole maitso he libile motse wa rona wa motsumi he libile kgaolo ya rona ya ka e le go tlhase go tlotsa dikgaolo tse dingwe ka ditlhabololo ba rotloetse gore kana bona ha ba ka na successful ba go ithuta ba hetsa ke bona ba tla tlhabollang kgaolo e
0: precis bana nka lo kopa le go lo rokoetsa gore a gore lo nne serious ha o le ba matitshere ba ba boelang kwano o itlhala ngwana mongwa mo herero yo o tseneng se go le ha se tshimolola a tswa grade 7 a ya kwa beika ha gona le di-interview o itlhala ba le babedi ba le bararo ke makamo wa bona bone ba itse ko ba tswang gone wa bona mme ga ke tsera ke tshwanetse re ke bue merahemi go siame ga go molato
1: ga o e bue mafe
0: ga ke e bue mafe bana ba Setswana o utlwa gote ba re ga ba batle go berekela mo dirasefat ba batla go berekela mo ditoropong mara ke wena yo o tshwanetseng o tsholetse motse o ga o sheba ko dinereseng kwa le gone bana ba Setswana ga ba bonane mme wa utlwa ga o le mono mo wa utlwa gore gate semama ngwana ga semama o ithutela bonerese yo mongwe o ithutela boeng bana emang ka dinao santse lo tlhabiwa ke ditlhong go boela ko lo tswang gone ke wena yo o tshwanetse o tla go tsholetsa o bope le legae la gaganyena o le bope le ye ko godimo so ke yanong ga o re o helelala ko ditoropong go ra re mosadi mogolo yo o mo kogetsela jalo mokgalake yo o mo kogetsela jalo bokgaitsadi yo bo monnao ba bannyane ba o ba tlogetsela jalo o tsamaile ka gore o tlhabiwa ke ditlhong gore o jana se ko a tlhabiwa ke ditlhong ke wena o tshwanetse o eme o tle go bopa ee ipope o bope seshaba sa gago o bope legae la ga mmago le ga rrago o bope mmago le ee
1: ba bangwe ke utlwile motsadi karo bua magoko a bogaleng yana gongwe ba utlwile pele botlhoko gorenyana go raya gore ga ntla ke tlhole ke ya go tsena mo diprojekeng tseo tsa development funding le gongwe go adima madi a bona sa fa go ya go ithuta ka lebaka la gore motsadi a re e senya ka madi a ko gongwe hela o ba tlhalosetse gore ba seka ba nyema moko ba tswelele ba apply ba tswelele ba tse mme ka maikarabelo le mogopolo o o siameng
0: bana

0: gone hela mahoko awa ya ka ke a buile galo go gone gona le bana ba ba morosang santse re ha o ready wena wa dirisitse sentle o botsa gore le wena ehe me hela go gone gona le bana ba ba morosang
1: thata
0: gona le bana ba ba senyang go senya go seng ke ano me hela tshwentsweng as a belief motsadi mongwe le mongwe ke gopola pelo ya gago e utlwa botlhoko ga ngwana a diha dilo tshwanetse tse di sa siamantse toh e ne re ga le kopile dithuso dithuso tse di diriseng jaaka go tshwanetse dithuso tse le ga le one mmuso ga o shebile jana ee wa go ja monate gore bana ba rona ba Namibia ba leka le go le romelela ko ntle ko magatshe ya ko ntle le kgona go romelelwa ko ntle la go tsweledisa ko pele wa bona ga wa go tla ko wa go tla o le professoro wa go tla o le eng wa bona seo lo sa se akany mme ntate ya gore o dirisa bokgoni jwa gago moso le ono o ile wa bona bokgoni yo wa wa bona gore aa ngwana yo sekole se le se ntshitse report ya gore ngwana yo jana le jana le jana ka ga gagwe re kgona go di hase ka ngwana yo wa bona e hala o ka dirisa madi a wa sengkhala wa batho ba modimo ke ra gore le ditshego ga tlo ka di bona o tla di bona tsa seletsa tse go ka o tla bo se go ha ditshwe
2: mongwe wa batsadi ka ha go tswa ka motsumi yo o ile a supa gone go sa itumelelang ka ditsamaiso tse di dirwang kapa maitsholo a a dirwang ke bana ba rona sekolo ga ba bone dithuso tsa madi a tshwana le dibasari madi a tshwana le dithuso tsa youth development fund a diporojeke le jalo gore tota bana ba rona ga ba tswelelise matshelo a bone jaaka go tshwanetse ka madi a teng ntle le gore ba ya ditoropong ba senya ka madi a teng hela jalo jaanong ke ngongora le kgakololo e o e ntshang kele go bana ba rona kapa bašwa ba rona gore ba tle ba ye le tlhoko se ba se dirang ka madi a dutseng jalo dumela gore ga se ene hela motsadi yo o ile kapa o na le ngongora e dutseng jalo ke gone gore ne o ile a tsamatsapa gore ee kgang e yantshwenya mme ke e rata kelo e ka tsena mo ditsebeng tsa ba botlhe mphemetse masake go babesa.

0: ya ntwa ya Iseraele ko Lebanon. Iseraele o ntse a re ke ra Iran o ntse a re nyaa, mme dipuisano tse di akaretsa Lebanon le ga gongwe Amerika sa di dumalane. A gona le kgonagalo ya gore Iran o ka tlhasela Iseraele gape ka ntlha ya lebaka la Lebanon?
1: E ka na matshosetsi a orwa, se se thusang ke gore Iran e ka tloga gongwe ya ikgogela morago le fa e sa tlhasele Iseraele, e ka tloga e ikgogela morago mo tumelanong eno, ka gore e gateletse gore Iseraele e tshwanetse ya khutlisa di tlhaselo tsa yone ko nageng e le ya Lebanon. Re bone America tota e bua sa kgalemathe ganong gore Iseraele e tshwanetse ya sala seo morago, ka gore ntse gore kana ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tse tsa lookwane le kwa America tota di babaletse badirisi, mme moporesidente Trump o tshwenyegile thata ka gore ba na le ditlhopho ka kgwedi ena tota ngwaga ono, kgwedi eno ya November.
0: Mme nkgone ba mokgatlho wa G7 le bone ba kopanetse ko fora, gongwe go tswa ko motho ka re ke dikgang dife tse le gore mebaraka e le ya di itumelela?
1: Ke ntse e le tsona dipuisano tseno. Re bone gompieno moporesidente wa America a kopana le presidente wa India, mme kgang e nna gore nya America le India ba tla tsena mo tumelanong ya kgwebisano mo sebaka sa fediseng pelo. Ona kopana gape le moporesidente wa naga ya Egepeta, mme o itse gore kana Egepeta e na le sekaele tota karolo e kwa godimo e tshamekang go tlisa kagiso kwa botlhabagare.
0: Mme nkgone mo mogatsa a rona tsa temothuo le tsa meepo di tsiboga jang?
1: Mongame, kgang e ntse sa jeso monate ke gore re bona ditlhwatlhwa tsa disele di le kwa godimo thata mo pakeng eno ya kotulo, mme o itse gore kana seo se raya gore re tlile go bona ditlhwatlhwa tsa dijo ka bontlha bongwe di ya kwa godimo e le ka ntlha ya disele e kwa godimo ka nako eno ya kotulo. Mme se se jesa monate ka kwanong ka gore akare re bone ditlhwatlhwa di seo e di ya kwa tlase fa kgwedi eno e simologa, mme go na le tsholofelo e nngwe gore di tlile go ya ko tlase gape go aka diranta di ka nna tharo litara e le nngwe fa kgwedi e tlang e simologa, mme seo se tla thusa gore ditshenyegelo tsa balemi di se ka nna kwa godimo thata.
0: Megwanto e ntse e tsweletse kong ya March and March go leka gore baditšhaba ba ba kong ba ba senang didokumente tse di tlhokafalang ba emele morago, go beilwe letsatsi la kgwedi eno e tlhola malatsi a le mararo. Seemo se a se ka kgona go ka ama mebaraka ka gongwe?
1: Ga ke solofele seo se ka diragala mangwane, ka gore puso e buile e sa kgalemathe le president Ramaphosa re mo utlwile maabane a gatelela gore puso ga e kitla e letla gore digongwana tsa batho mo dikarolong tse di rileng tsa ngwaga tsa naga tota di tseele taolo mo matsogong, mme e nne gore bona ba ipona ba ka dira tiro ya sepodisi. Ga ke solofele gore dilo tse di tshoseditsweng tsena tse go teng di tla diragala fa kgwedi eno e tlhola malatsi a lesome a mararo, re tla bona di diragala tota mapodisi a sa tsiboga.
0: Banka kgolo ya Namibia ya na ya itsise fa e oketsa dikelo tsa merokotso go tlotla gongwe tumelano gareng ga ranta le dollar ya Namibia go le mo go e ruteng.
1: Mangame, gompieno re utlwile banka kgolo ya Namibia e bua gore e oketsa dikelo tsa merokotso, mme re ne re solofetse ka ntlha ya tirisano mmogo magareng ga banka ya Namibia le banka kgolo ya Aforika Borwa ka fa tlase ga se re se bitsang Common Monetary Union. Mme se se sa monate ke gore ga re ba tlhola re solofela gore go tla nna le dikoketsego tse dingwe tsa dikelo tsa merokotso, ka re re solofela thata gore inflation-e jaanong e tla simolola go ya kwa tlase fa re bona ditlhwatlhwa tsa lookwane dintsi di ya kwa tlase.
0: go lebelela dikgang tsa lokwane wala ko tlase le baditšhaba le bone ba boela morago segolo thata gonokong. A re tsa gore dipalopalo tsa botlhokatiro le tsone di tla fokotsega mo mafatsheng a rona.
1: Ka gore ka re kgang e tota e boima ka gore ga go mo mpepananeng kgotsa ga go itse go bontshiwe sentle gore badiri ba ba tswang ko dinageng tse dingwe ba tseela banne ba Aforika Borwa ditiro. Go na le ditiro tse dingwe tse batho ba ba tswang ko dinageng tse di kwa ntle ba di dirang e le tse ba di kgonang, mme maAforika Borwa a mangwe a sa di kgone. Jaanong ga gore gore fa re ka bona batho ba ba tswang ko dinageng tse dingwe ba ntshiwa ka bontsi mo nageng ya Aforika Borwa, seo ga se reye gore tota e tlebe le gore maAforika Borwa a bona ditiro teo, go a le gore motho o kgona jang le gore a motho o batla go dira tiro eo, ka gore ga re bua nnete fela go na le ditiro tse dingwe tse batho ba di dirang, mme maAforika Borwa gongwe ba sa batle go lebogelenna monga.

0: go ntse jalo mogaetso ke jaaka ke ne ke buisantse kelo le moitseanape wa tsa itsholela mogaetso re matshego re ne re lebeletse mebaraka le gore mme go bonala o lea lefatshe wela kwa tlase mme re ka solofela gongwe diphokoletso mogaetso tse le gore di tla nna le mosola mo go rona badirisi ka jaana ke ditlhwatlhwa tsa lokwane ke dijo ke dipalamo tse tsotlhe mogaetso di ile magoletsa mme jaana mogala gompieno re bona o lea lehatshe e tsamaya ga go $77 mme jaana ga ke re nako yo tla ntse e tlhatlhoga ntse le ka godimo ga $100 mme jaanong e wetse ko tlasenyana ke jaanong re tla bona gore phokoletso e re tla e bonang yone e tla nna bokae jaanong gantsi thata re ke re bone lokwane tlhatlhoga ka bo $1 bo $2 jalo jalo mme e re ga phokoletso e tla bele gore ke disentenyana fela ee jaanong go lomoa go santse go supagala gore mme ditlhwatlhwa di santse di le kwa godimo thata di babalela badirisi le ba bangwe botlhe ba ba mo dikgwebong ke thulaganya gago mogaetso jaaka kana ka go e baakanyetsa jalo mo phirimane ya letsatsi la gompieno ke tshepa re tla bo re kopana gape mo nakong e tlang ke re thetswe ntle go ya pele.
1: Ladies and gentlemen on stage, Maria and Sarah.

0: NanPost, we deliver more.
1: Post finiki in.
2: Post finiki le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NanPost ka botlalo. Postfini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NanPost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Postfin e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikarabelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e tlhotlha e kwa tlhatse